idol sa Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube at website. Online na kami! Para sa news and information, mag-log on sa facebook.com/IFM News Tagupan at rmn.ph. Para sa entertainment, mag-log on sa facebook.com/IFM Tagupan. IFM Tagupan Official para sa TikTok at IFM Tagupan sa Instagram. Maging updated sa mga latest happenings, events,

0: News.
1: No Right Med so pangkakatiwalaan, ipilit tan alaan.
2: Basta Right Med, di man aklaad ang takla, tan pangkakatiwalaan ko. Kaya, basta Right Med.
3: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Nalapo, a number one smart dishwasher base.

inyong morning sa musika at impormasyon na nakakagaan. May kasama pang pang-out of this world na harutan at tawanan. May iiyak, may hahalakha ng sobra. Basta't kasama ang IFM

0: Amay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Mga idol, matagumpay na nais sa gawa ang Maria Corina Cane Feeding Program sa Bangus Festival 2026. Maraming pamilya sa Barangay Pantal, Dagupan City ang napasaya at nakatanggap ng 100 boneless bangus at mainit na pagkain mula sa IFM Dagupan Team. Kitang-kita ang saya sa mga ngiti at pasasalamat ng ating mga kababayan. Isang simpleng tulong pero malaking bagay para sa mga pamilyang nakinabang. Ang programang ito ay nais sa katuparan sa panguna ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks at RMN Foundation. Maraming salamat din po sa ating mga sponsors, MJ Dagupan Boneless Bangus, Chill and Grind Cafe at Queen's Water Filling Station Dagupan City. Dahil sa inyong suporta, mas naging makabuluhan ang selebrasyon ng Bangus Festival. Abangan ang mas maraming programang may saya at malasakit mula sa 104.7 IFM Dagupan.
2: Ay! Alas 9:35 na!
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AC-

0: Music and News.
1: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto, tap no extra ti kita!
2: Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
3: Aguray manan, at da extra nga pang laban dita! Iamong nga alaksan, at danti extra nga kinalain na! You, alaksan extra!

0: FM. Music and news.
1: Mga suki, agorder kayon. Kas may isang aglaklako, every peso counts. Awan sa deng nati panaglutluto. Tap no extra tikita. Anay, nasakit ti bagbagik. Agura ilaeng.
2: Aguray manan, adda extra nga panglaban dita. Iamu nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. You, alaksan extra.
1: Wow, mas kinalaing pay?
2: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus alaksan FR.
3: Ag-order nak pay man apo?
1: Daito yan di pakbet. Doa nga order ti nga
2: doon. Extra nga kinalaing, tap no extra nga mat. You, alaksan extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Manong, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
8: Ako Plus, Alco Plus.
9: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.

0: Ate Girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
1: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
0: Ratso to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
2: Ako Plus, Alco Plus.
3: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
4: Ang kinis na niya.
0: In fairness, nag-glow up.
4: May ba?

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Sa init ng panahon at dami ng gawain, isang bagay ang dapat laging siguraduhin malinis. Ang iniinom mong tubig. Dito sa Queen's Water Refilling Station, kumpleto ka. May bottled water, round gallons at faucet gallons. Lahat purified at de kalidad. Para sa bahay, opisina o negosyo, makakasigurado kang laging handang maghatid ng malinis na tubig. Matatagpuan sila sa Barangay Salisay, Dagupan City. Tawag na sa 075-649-2613 o sa 0969-045-1254. Queen's Water Refilling Station. Tubig na malinis, kalidad na sulit. Queen's Water Refilling Station.

0: Idol. Matagumpay na naisagawa ang Maria Corina Cane Feeding Program sa Bangus Festival 2026. Maraming pamilya sa Barangay Pantal, Dagupan City ang napasaya at nakatanggap ng 100 boneless bangus at mainit na pagkain mula sa IFM Dagupan Team. Kitang-kita ang saya sa mga ngiti at pasasalamat ng ating mga kababayan. Isang simpleng tulong pero malaking bagay para sa mga pamilyang nakinabang. Ang programang ito ay dahil sa katuparan sa panguna ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks at RMN Foundation. Maraming maraming salamat din po sa ating mga sponsors, MJ Dagupan Boneless Bangus, Chill and Grind Cafe at Queen's Water Filling Station Dagupan City. Dahil sa inyong suporta, mas naging makabuluhan ang selebrasyon ng Bangus Festival. Abangan ang mas maraming programang may saya at malasakit mula sa 104.7 IFM Dagupan.
1: Ay nag-uumpisa pa lang ng iyong negosyo o gusto mong mas palaguin ito? Hayaan mong tulungan ka namin. Advertise with us in both airwave and online. Promote your products with creative radio material. Grow your business in reaching your target market. Our account executives are ready to assist you. Call us now at 075-632-3390. Email us at ifmdagupan.official@gmail.com or message us at facebook.com/ifmdagupan. Advertise now. Reach more people to gain more business.

0: That song was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
1: You're listening to IFM. Music and news.
2: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
3: Ang keratin na may plus.
4: Keratin Plus.
0: Ang keratin na may plus.
5: From Ayubico to Headship, maraming challenges na rin ang napagdaanan ko. Lalo na pag peak hours, liwat kanan ang pasok ng orders na kailangan ko lutuin. At gaya ng mga luto ko, napabilib ako sa MX3 capsule kasi ito ay cholesterol-free at fat-free. Tapos, verified pa ito with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ako si Joe Marigal, Headship dito sa Baguio City sa MX3 capsule. Dito ang bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Plus capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Be MX Extraordinary with MX3.
8: Good.

0: Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Manong, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi nyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
1: Ako Plus Alco Plus.
2: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
3: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
6: Nasaan ka man naroon, sasabay ang programa naming puno ng infotainment. Siguradong informed ka na, entertained ka pa sa mga hatid naming chika at musikang kay sarap sa tenga. Kinig na idol sa programang Swak na Swak Pakinggan araw-araw. Mula alas 8 hanggang alas 12 na tanghali. IFM sa umaga. Dito lang sa Number 1 Music and News FM 104.7 IFM Dagupan.
7: Ang idol kong FM.
8: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
9: Ang keratin na may plus.
10: Keratin Plus.
11: Ang keratin na may plus.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easing-easy ang labada.
13: Mula noon hanggang ngayon.
15: All you need is Fried. All you need is Fried.
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
18: Mga idol, matagumpay na nais sa gawa ang Maria Corina Cane Feeding Program sa Bangus Festival 2026. Maraming pamilya sa Barangay Pantal, Dagupan City ang napasaya at nakatanggap ng 100 boneless bangus at mainit na pagkain mula sa IFM Dagupan Team. Kitang-kita ang saya sa mga ngiti at pasasalamat ng ating mga kababayan. Isang simpleng tulong pero malaking bagay para sa mga pamilyang nakinabang. Ang programang ito ay dahil sa katuparan sa panguna ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks at RMN Foundation. Maraming maraming salamat din po sa ating mga sponsors, MJ Dagupan Boneless Bangus, Chill and Grind Cafe at Queen's Water Filling Station Dagupan City. Dahil sa inyong suporta, mas naging makabuluhan ang selebrasyon ng Bangus Festival. Abangan ang mas maraming programang may saya at malasakit mula sa 104.7 IFM Dagupan.
19: Ay! Alas 3:32 na!
20: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: sa kamay mo. Mabait! Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Mas pinalakas na paghahatid ng mga balita sa loob at labas ng Pangasinan. Mas komprehensibong pagtalakay sa mga napapanahong usapin sa lalawigan. Kasama si Idol Mark Espinosa.
2: Eh, yung pong long-term solution po dapat po na ginagawa ng gobyerno pagdating dito sa pag-stabilize ng mga bayarin.
1: At ang iba pang mga idol mo sa balita at impormasyon. IFM News. Mapapakinggan araw-araw, alas 5 hanggang alas 8 ng umaga, alas 12:30 hanggang alauna ng hapon, at alas 5 hanggang alas 5:30 ng hapon. Dito lang sa number 1 Music and News FM 104.7, IFM Dagupan, ang Idol Kong FM.
3: Ay! Alas 4, 16 na! This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
5: ACS. I am broadcasting on all frequencies
6: every day. IFM, music and news.

0: music and news.
1: No Right Med so pangkakatiwalaan, ipilit tan alaan.
2: Basta Right Med, di man aklaad ang takla, tan pangkakatiwalaan ko. Kaya, basta Right Med.
3: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
5: My body.

0: sulit ang gluon.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS! Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sardeng na tipa naglutluto. Tap no extra tikita.
3: Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaang.
4: Aguray manan, adda extra nga pang laban dita. Iamong nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. You, alaksan extra.
2: Wow, mas pinalaing pa?
4: One, pina extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus alaksan FR.
5: Ang portorak pa'y manapo.
2: Tay to yan, di pakbet. Doang nga order ti gato.
4: Extra nga kinalaing, tap no extra kamat. New, alaksan extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Music and News.
1: No Right Med so pang kakatiwalaan, ipilit tan alaan.
2: Basta Right Med, di man aklaad ang takla, tan pang kakatiwalaan ko. Kaya, basta Right Med.
3: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
4: If symptoms persist, consult your doctor.

0: Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
2: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Manong, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Ako Plus Alco Plus.
3: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin.
4: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
6: ECS!
7: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. 30 Fair Trade Permit Number FTB-25-2384 Series of 2026.
8: Pag madalas pagod at puyat, prone sa anemia.
9: But with United Home for Sulfate Iron, may tulong iwas lata, hilo at putla. May healthy blood for a healthy glow with proper diet and exercise.
10: United Home.
11: Unilabyan.
12: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
14: Ang keratin na may plus.
15: Keratin plus.
16: Ang keratin na may plot.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
22: ACS.
23: Masayang kwentuhan.
24: Chill na musikahan.
23: Ang programa sa radyo.
24: Na magsisilbing
23: hangout.
24: Place mo.
23: IFM sa gabi.
24: Monday to Friday, 6 to 10 p.m.
23: Dito pwedeng pag-usapan anything under the sun and moon.
24: Dahil ang DJ, katropa mo idol.
23: Dito lang sa number 1 music and news FM mo.
24: 104.7
23: IFM
24: Dagupa.
23: Ang idol kong FM.
25: Alas 6:01 na.
26: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
25: ACS.
27: Pagbasa sa 14 na kabanata ng aklat ni Juan, si Jesus ang daan, talata 1-31. Huwag na kayong mabalisa, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo makapiling ko kung saan ako naroroon. At alam na ninyo ang daan papunta sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano po namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, Felipe, kahit tagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nasa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw niyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito sapagkat babalik na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama niyo magpakailanman. Siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nangungulila, babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng mundong ito, ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Sa araw na yon, malalaman ninyong ako'y nasa Ama at kayo na may nasa akin at ako'y nasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi si Judas Iscariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad sa aking salita. Iibigin siya ng Ama at kami tatahan at mananatili sa kanya. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Sinabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa. Huwag na kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis ngunit ako'y babalik. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, ay manalig kayo sa akin. Hindi na magtatagal ang pagtuturo ko sa inyo dahil dumarating na ang pinuno ng mundong ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin. Gayunpaman, ipinahintulot ito upang malaman ng mundong ito na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko'y ang iniutos niya sa akin. Tayo na, lumakad na tayo. Ito ang salita ng Diyos.
0: Ito ang IFL. The Music and News FM Station of RNN.
1: The Philippines' best.
0: Sa Dagupan.
1: Sa Dagupan.
0: 104.7.
3: Hit after hit, IFL Philippines.
6: Member KBB.

0: Music and News.
1: No Right Med so pang kakatiwalaan, ipilit tan alaan.
2: Basta Right Med, di man aklaad ang takla, tan pang kakatiwalaan ko. Kaya, basta Right Med.
3: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
4: Symptoms persist, consult your doctor.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil lang Unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, Unique.
5: Max Alaga. With Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
7: ECS.
8: Idol
9: FM. 104.7. IFM. Mga suki, agorder kayon. Kas may isang aglaklako, every peso counts. Awan sa deng na tipanaglutluto. Tap no extra tikita.
10: Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaang.
11: Aguray manan, at the extra nga pang laban dita. Iamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na. You, alaksan extra.
9: Wow, mas kinalaing pa?
11: One, pina extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus alaksan FR.
12: Ang order na kpay man apo?
9: Dahito yan, di pakbet. Doon nga order ti igado.
11: Extra nga kinalaing, tatlo extra kamat. You, alaksan extra.
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol and Ibuprofen is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang kilala mong alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: sulit ang glue on.
1: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: Idol sa Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube at website. Online na kami! Para sa news and information, mag-log on sa facebook.com/IFMNewsTagupan at rmn.ph. Para sa entertainment, mag-log on sa facebook.com/IFMTagupan. IFM Tagupan Official para sa TikTok at IFM Tagupan sa Instagram. Maging updated sa mga latest happenings, events,

0: hanggang alas 12 ng tanghali. IFM sa umaga. Dito lang sa number 1 Music and News FM 104.7 IFM Dagupan.
1: Ang idol kong FM.
2: May maintenance sa diabetes sa cholesterol? Kasabay niyan, Planinar. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Planinar.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is the generic name of Planinar. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Planinar.
6: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Manong, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Ako Plus Alco Plus.
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alka-Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nag-Alka-Plus ka ba? Ako, plus Alka-Plus.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: May budge

0: sulit ang glue on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality. ACS.
2: Maraming salamat mga idol sa pagiging bahagi ng saya sa kakatapos lamang na RMN Fiesta Watch ng 104.7 IFM Dagupan bilang bahagi ng Bangus Festival 2026 na puno ng kulay at sigla ang Barangay Pantal sa ating kwentuhan, tawanan, palaro at solid na bonding kasama ang IFM Dagupan team. Mas naging special ang bawat sandali dahil sa inyong pakikiisa. Sa bawat ngiti, sigawan at panalo sa papremyo gaya ng 5 kilos of rice, Aces gift bag at cash prize. Kitang-kita ang tunay na diwa ng fiesta, ang pagkakaisa at saya ng komunidad. Hatid sa inyo ng DWON 104.7 IFM Dagupan, Radio Mindanao Network. Kasama ang Smart Dishwashing, bawat pahid, linis solid.

0: tunay, natural, at original. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS! May hyperacidity o acid na umaakyat sa lalamunan?
6: Pag may acid, Supracid!
7: United Home Supracid, sodium bicarbonate para ginhawa ang sikmura. United
8: Home! Unilab yan!
9: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supracid. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng nati panaglutloto, tap no extra tikita!
11: Anay, nasakit ti bagbagik! Agura ilaang!
12: Agura imanan, at the extra nga pang laban dita! Iamu nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na! You, alaksan extra!
13: Wow, mas pinalaing pay?
12: One, pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus alaksan FR!
14: Ang order nga pay man apo?
13: Dahil ito yan di pakbet! Doa nga order tinga do!
12: Extra nga kinalaing, tap no extra nga kamat! New, alaksan extra!
15: Unilab quality yan!
16: Paracetamol and ibuprofen is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang kilala mong alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: Ang kinis na niya.
19: In fairness, nag-glow up.

lumilipad at ako'y iniwan mo pa, di ba? Pinagmupa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad.

0: Dawan, Losay Dishwashing Paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo, tan bakterya.
1: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
0: Heavy duty linis, sukada pahit. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Manong, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
3: Ako Plus Alco Plus.
4: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easing-easy ang labada!
7: Mula noon, hanggang ngayon!
9: All you need is Pride. All you need is Pride.
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS.
12: Mga idol, matagumpay na nais sa gawa ang Maria Corina Cane Feeding Program sa Bangus Festival 2026. Maraming pamilya sa Barangay Pantal, Dagupan City ang napasaya at nakatanggap ng 100 boneless bangus at mainit na pagkain mula sa IFM Dagupan Team. Kitang-kita ang saya sa mga ngiti at pasasalamat ng ating mga kababayan. Isang simpleng tulong pero malaking bagay para sa mga pamilyang nakinabang. Ang programang ito ay dahil sa katuparan sa panguna ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks at RMN Foundation. Maraming maraming salamat din po sa ating mga sponsors, MJ Dagupan Boneless Bangus, Chill and Grind Cafe at Queen's Water Filling Station Dagupan City. Dahil sa inyong suporta, mas naging makabuluhan ang selebrasyon ng Bangus Festival. Abangan ang mas marami pang programang may saya at malasakit mula sa 104.7 IFM Dagupan.

0: Mga suki, agorder ka yun! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na tipanagluto-luto! Tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
1: Aguray manan, at da extra nga panglaban dita! Iamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na! You, alaksan extra!
0: Wow, mas kinalaing pa?
1: One, pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus alaksan FR!
2: Ang order na kay manapo?
0: Dahito yan, di pakbet! Doon nga order tinga do!
1: Extra nga kinalaing, tap no extra nga mat! You, alaksan extra!
3: Unilab quality yan!
4: Paracetamol and Ibuprofen is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Sis, ganda ng hair.
7: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
8: With regular use.
9: Naka-empress. Nakaka-impress.
10: Try mo na, sis.
11: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
12: Empress Shampoo. For impressive hair.

0: Broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: sulit ang glue.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: Mas pinalakas na paghahatid ng mga balita sa loob at labas ng Pangasinan. Mas komprehensibong pagtalakay sa mga napapanahong usapin sa lalawigan. Kasama si Idol Mark Espinosa.
3: Yung pong long-term solution po dapat po na ginagawa ng gobyerno pagdating dito sa pag-stabilize ng mga bayarin.
2: At ang iba pang mga idol mo sa balita at impormasyon. IFM News. Mapapakinggan araw-araw, alas 5 hanggang alas 8 ng umaga, alas 12:30 hanggang alas 1 ng hapon, at alas 5 hanggang alas 5:30 ng hapon. Dito lang sa number 1 Music and News FM 104.7, IFM Dagupan, ang Idol Kong FM.
4: For keeping your radio station tuned right here.
5: This is
6: IFM Music and News.

0: Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilip Iray Experto at Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: Mga suki, ag-order kayon. Kas may isang aglaklako, every peso counts. Awan sa deng na tipanagluto-luto. Tap no extra tikita.
4: Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaang.
5: Aguray manan, at da extra nga panglaban dita. Iamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na. You, alaksan extra.
3: Wow, mas pinalaing pa?
5: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus alaksan FR.
6: Ang order na kay manapo?
3: Daito yan, di pakbet. Doon nga order ti ingado.
5: Extra nga kinalaing, tap no extra kamat. New, alaksan extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol and Ibuprofen is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus alaksan FR. New alaksan extra.
10: Ikaw ba'y nag-uumpisa pa lang ng iyong negosyo o gusto mong mas palaguin ito? Hayaan mong tulungan ka namin. Advertise with us in both airwave and online. Promote your products with creative radio material. Grow your business in reaching your target market. Our account executives are ready to assist you. Call us now at 075-632-3390. Email us at ifmdagupan.official@gmail.com or message us at facebook.com/ifmdagupan. Advertise now. Reach more people to gain more business.
11: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
12: Maraming salamat mga idol sa pagiging bahagi ng saya sa kakatapos lamang na RMN Fiesta Watch ng 104.7 IFM Dagupan bilang bahagi ng bangun sa Festival 2026 na puno ng kulay at sigla ang Barangay Pantal sa ating kwentuhan, tawanan, palaro at solid na bonding kasama ang IFM Dagupan team. Mas naging special ang bawat sandali dahil sa inyong pakikiisa. Sa bawat ngiti, sigawan at panalo sa papremyo gaya ng 5 kilos of rice, Aces gift bag at cash prize, kitang-kita ang tunay na diwa ng fiesta, ang pagkakaisa at saya ng komunidad. Hatid sa inyo ng DWON 104.7 IFM Dagupan, Radio Mindanao Network, kasama ang Smart Dishwashing, bawat pahid, linis solid.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Information, music, entertainment. IFM, music and news.
2: Idol sa Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube at website. Online na kami! Para sa news and information, mag-log on sa facebook.com/IFMNewsDagupan at rmn.ph. Para sa entertainment, mag-log on sa facebook.com/IFMDagupan. IFM Dagupan Official para sa TikTok at IFM Dagupan sa Instagram. Maging updated sa mga latest happenings, events, promos. Make sure na naka-like, follow at subscribe ka na sa aming mga social media accounts. O diba, Idol? Mapa Radyo o online, present ang 104.7 IFM, ang Idol kong FM.
3: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng nati panaglutluto, tap no extra tikita!
4: Anay, nasakit ti bagbagik! Agura ilaang!
5: Agura imanan, at da extra nga pang laban dita! Iamu nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na! You, alaksan extra!
3: Wow, mas pinalaing pay?
5: One, pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus alaksan FR!
6: Ang order na kpay man apo?
3: Daito yan di pakbet! Doa nga order tinga do!
5: Extra nga kinalaing, tap no extra kamat! New, alaksan extra!
7: Unilab quality yan!
8: Paracetamol and Ibuprofen is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: May hyperacidity o acid na umaakyat sa lalamunan?
11: Pag may acid, Supracid.
12: United Home Supracid. Sodium bicarbonate para ginhawa ang sikmura. United
13: Home. Unilab yan.
14: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supracid. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Back to the music.
1: IFM. Music.

0: sa lahat hyper local. That's the RMN experience. Now, just one click away. Kaya explore na mga idol. The RMN Networks.ph. Masayang kwentuhan, chill na musikahan ang programa sa radyo na magsisilbing hangout place mo. IFM sa gabi, Monday to Friday, 6 to 10pm. Dito pwedeng pag-usapan anything under the sun and moon. Dahil ang DJ, katropa mo idol. Dito lang sa number 1 music and news FM mo. 104.7 IFM Dagupa, ang idol kong FM.
1: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 14, Talata 1-35. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katwiran, ngunit ang nagwawalang bahala sa kanya ay nasa likong daan. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag-iingat sa mga salita niya. Kung saan walang baka, ang kamalig ay walang laman. Tatapot sa maraming baka, sagana ang anihan. Ang tapat na saksi hindi magsisinungaling, ngunit pawang kabulaanan ang sasaksing sinungaling. Ang mangmang ay nag-aaral, pero hindi matuto, ngunit madaling maturuan ang taong may talino. Iwasan mong makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng malinyang unawa. Kinukutya ng mga hangal ang handog na pambayad sa kasalanan, ngunit nalalasap ng matuwid ang mabuting kalooban. Walang makikihati sa kabiguan ng tao, gayon din naman sa ligayang nadarama nito. Ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak, ngunit ang tolda ng matuwid ay hindi babagsak. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa gitna ng ligaya, maaaring dumating ang kalungkutan, ngunit ang kaligayahay maaaring magwakas sa panambitan. Pagbabayaran ng tao ang liko niyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang puntahan. Ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan. Ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Ang taong hangal ay nag-aani ng kamangmangan, ngunit ang matalino ay nagkakamit ng karunungan. Ang makasalanan ay gumagalang sa mabuting tao at makikiusap na siya'y tulungan nito. Ang taong mahirap kadalas ay tinatalikuran, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Ang humahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama, ngunit ang matulungin, ligaya ang tinatamasa. Ang gumagawa ng masama ay mapapahamak, ngunit ang nag-iisip ng mabuti, pagkakatiwalaan at igagalang. Ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita, ang bunga ay kahirapan. Ang putong ng matalino ay kanyang karunungan. Ang kwintas ng mangmang ay ang kanyang kahangalan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit ang salita ng sinungaling ay pawang kataksilan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahayan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon nito'y malayo sa bitag ng kamatayan. Ang karangalan ng hari ay nasa dami ng nasasakupan, ngunit walang kabuluhan ang pinunong walang tauhan. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal, ngunit ang matulungin nagdudulot ng karangalan. Ang masama ay ibinabagsak ng sariling kasamaan, ngunit ang kanlungan ng matuwid ay ang kanyang kabutihan. Sa isip ng may unawa, ang nananahan ay karunungan, ngunit ang mangmang ay walang kaalaman. Ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Sa matalinong alipin, ang amo ay nalulugod, ngunit sa utosang walang isip, siya ay napopuot. Ito ang salita ng Diyos.
0: Ito ang IFL, the Music and News FM Station of RMN.
2: The Philippines' best.
0: Sa Dagupan. Sa Dagupan. 104.7.
3: Hit after hit, IFM Philippines.
4: Member KBP.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: and virus tested. Bilip Iray Experto and Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Idol, matagumpay na naisagawa ang Maria Corina Cane Feeding Program sa Bangus Festival 2026. Maraming pamilya sa Barangay Pantal, Dagupan City ang napasaya at nakatanggap ng 100 boneless bangus at mainit na pagkain mula sa IFM Dagupan Team. Kitang-kita ang saya sa mga ngiti at pasasalamat ng ating mga kababayan. Isang simpleng tulong pero malaking bagay para sa mga pamilyang nakinabang. Ang programang ito ay dahil sa katuparan sa panguna ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks at RMN Foundation. Maraming maraming salamat din po sa ating mga sponsors, MJ Dagupan Boneless Bangus, Chill and Grind Cafe at Queen's Water Filling Station Dagupan City. Dahil sa inyong suporta, mas naging makabuluhan ang selebrasyon ng Bangus Festival. Abangan ang mas marami pang programang may saya at malasakit mula sa 104.7 IFM Dagupan.

0: conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Ihinang-ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, Masantol Plus Vodka, ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Masantol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo, mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Nalapo, number one smart dishwashing base.

0: Dan, Losay Dishwashing Paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo, tan bakterya.
1: Bahit para walang bahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
0: Heavy-duty linis, sukada pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Mas pinalakas na paghahatid ng mga balita sa loob at labas ng Pangasinan. Mas komprehensibong pagtalakay sa mga napapanahong usapin sa lalawigan. Kasama si Idol Mark Espinosa.
4: Eh, yung pong long-term solution po dapat po na ginagawa ng gobyerno pagdating dito sa pag-stabilize ng mga bayarin.
3: At ang iba pang mga idol mo sa balita at impormasyon. IFM News. Mapapakinggan araw-araw, alas 5 hanggang alas 8 ng umaga, alas 12:30 hanggang alauna ng hapon, at alas 5 hanggang alas 5:30 ng hapon. Dito lang sa number 1 Music and News FMO 104.7 IFM Dagupan, ang Idol Kong FM.
5: I am broadcasting on all frequencies
6: every day.
7: IFM
8: Music and News.

0: Music at News.
1: Taos pusong pasasalamat mula sa bumubuo ng DWON 104.7 IFM Dagupan sa inyong suporta at pagtitiwala. Sa kalalabas lang na 2024 KBP Kantar Radio Survey, muling nanguna ang IFM Dagupan bilang number one news and music station. Inyong maaasahan ang aming dedikasyon na maghatid ng maiinit na balita, public service at music and entertainment. Maraming salamat po mula sa DWON 104.7 IFM Dagupan. Number one.

0: Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bacteria and virus tested. Bilip Iray Experto at Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS. Mga idol, the future of our network is here. Live na at viewable na ang bago nating digital home, the RMN Networks Channel, the RMN Networks.ph. Isang powerful platform where you can discover all RMN stations, hyper-local stories, live feeds, programs, news, entertainment, and everything that makes RMN the country's trusted network. All in one sleek and interactive channel, high-tech, human, at higit sa lahat, hyper-local. That's the RMN experience. Now, just one click away. Kaya explore na mga idol. The RMN Networks.ph.
3: Ay! Alas G's, 6 na.
4: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 5, Talata 1 hanggang 23, Babala laban sa pangangalunya. Aking anak, karunungay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Sa gayoy magagawa mo ang mabuting pagpapasya at ang bawat sabihin mo'y kaalaman ang ibabadya. Pagkat labi ng haliparot ay sintamis nitong pulot at ang kanyang mga halik, kasiyahan nga ang dulot. Ngunit pagkatapos mong magpasasa sa alindog, hapdi, kirot ang kapalit ng kaunti niyang lugod. Ang kanyang mga hakbang ay tungo sa kamatayan. Daigdig ng mga patay ang landas na hahantungan. Pagkat di niya siniyasat na ang patungo sa buhay, ang daan niya'y liku-liko, ni hindi niya ito nalalaman. Kaya nga aking anak, sa akin ay makinig. Huwag lilimutin salita ng aking bibig. Lumayo ka sa babaeng masama ang pamumuhay, ni huwag kang lalapit sa pinto ng kanyang bahay. Baka dangal mo'y sirain at angkinin pa ng iba. Sa kamay ng masasama ay mamatay kang maaga. Ang yaman mo'y uubusin ng taong di mo kilala. Lala, mga pinagpaguran mo makikinabang ay iba. Kung magkagayon, wakas mo ay anong saklap. Walang matitira sa'yo kundi butot balat. Di mo nga maiisip. Dangan kasi di ko pansin ang kanilang pagtutuwid. Puso ko ay nagmatigas. Sinunod ang aking hilig. Ang tinig ng aking guro ay hindi ko dininig. Sa kanilang katuruan, inilayo ang pakinig. At ngayon ay narito ang abakong kalagayan. Isang kahihiyan sa ating lipunan. Ang dapat ay maging tapat sa asawang minamahal at ang tangi mong pag-ibig iukol sa kanya lamang. Kung ikay magkaanak sa babaeng di asawa, walang buting idudulot, manapanga ay balisa. Anak mo'y dapat lumaki nang ikaw ay matulungan upang hindi doon sa iba iasa ang iyong buhay. Kaya nga ba't mahalin mo ang kabiyak ng iyong buhay? Ang ligaya ay lasapin sa mabango niyang kandungan. Mabait siya at mahinhin, babaeng kaakit-akit, ligaya mo'y nasa kanya sa pitak ng kanyang dibdib. Sa ibang babae, hey, huwag ka sanang paaakit, ni huwag mong papansinin makamandag niyang halik. Ang paningin ni Yahweh sa tao'y di iniaalis. Laging nakasubaybay bawat oras, bawat saglit. Kasamaan ng isang tao ay bitag na nakaumang. Siya ang magdurusa sa sariling kasalanan. Pagkat walang pagpipigil, siya ay mamamatay. At dahil sa kamangmangan, hantungan niya'y sa libingan. Ito ang salita ng Diyos.
5: Ito ang IFM. The Music and News FM Station of RMN.
6: The Philippines' best.
5: Sa Dagupan.
7: Sa Dagupan.
5: 104.7.
8: Hit after hit, IFM Philippines.
9: Member KBB.

0: Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bacteria and virus tested. Bilip Iray Experto at Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS. Buong araw, tumutok sa Idol Mong FM. Dahil dito, hatid namin ang mga impormasyong kailangan mo. Araw-araw, hatid namin ang mga sariwa at nagbabagang balitang national at local. Pag-uusapan ang mga napapanahong issue sa loob at labas ng lalawigang Pangasinan. Tutok na sa IFM News Prime Edition tuwing madaling araw at IFM News Express. IFM News Express tuwing alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon at alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Talagang walang boring moments kung Idol Mong FM ang kasama mo. Aarangkada ang nakaka-good vibes na araw sa programang IFM Sumaga. IFM Sumaga! Mula 8 a.m. hanggang lunchtime. Pagpatak naman ng 1 p.m. hanggang 3 p.m. ang tamang-tamang drama naman ang mapapakinggan mo sa programang Dear IFM. Susundan ng IFM sa hapon. Nakakasabay mo sa iyong perfect merienda. Alas 3 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Siguradong buhay na buhay ang gabi sa programang IFM sa gabi. IFM sa gabi. Mula alas 6 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Mag-enjoy sa pakikinig sa kwentuhang kikiliti sa iyong magdamag. Programang SPG 10 p.m. to 1 a.m. Tutok na! Dahil nandito lahat ang kailangan mo sa radyo. Information, music, entertainment, fun. Ito ang number one music and news FMO. Number one. 104.7 IFM Dagupan. Ang Idol Kong FM.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
3: Max Alaga. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
5: Idol Kong FM.
6: 104.7.
5: IFM.
0: Nalapo ang number one smart dishwashing paste.

0: FM. Music and News.
1: Taos pusong pasasalamat mula sa bumubuo ng DWON 104.7 IFM Dagupan sa inyong suporta at pagtitiwala. Sa kalalabas lang na 2024 KBP Kantar Radio Survey, muling nanguna ang IFM Dagupan bilang number 1 news and music station. Inyong maaasahan ang aming dedikasyon na maghatid ng maiinit na balita, public service at music and entertainment. Maraming salamat po mula sa DWON 104.7 IFM Dagupan. Number 1.

Music and News. Idol sa Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube at website. Online na kami! Para sa news and information, mag-log on sa facebook.com/IFMNewsTagupan at rmn.ph. Para sa entertainment, mag-log on sa facebook.com/IFMTagupan. IFM Tagupan Official para sa TikTok at IFM Tagupan sa Instagram. Maging updated sa mga latest happenings.

0: Dyan, Losay Dishwashing Paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya.
1: Bahit para walang bahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
0: Heavy duty linis, sukada pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Idol, matagumpay na nais sa gawa ang Maria Corina Cane Feeding Program sa Bangus Festival 2026. Maraming pamilya sa Barangay Pantal, Dagupan City ang napasaya at nakatanggap ng 100 boneless bangus at mainit na pagkain mula sa IFM Dagupan Team. Kitang-kita ang saya sa mga ngiti at pasasalamat ng ating mga kababayan. Isang simpleng tulong pero malaking bagay para sa mga pamilyang nakinabang. Ang programang ito ay dahil sa katuparan sa panguna ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks at RMN Foundation. Maraming maraming salamat din po sa ating mga sponsors, MJ Dagupan Boneless Bangus, Chill and Grind Cafe at Queen's Water Filling Station Dagupan City. Dahil sa inyong suporta, mas naging makabuluhan ang selebrasyon ng Bangus Festival. Abangan ang mas maraming programang may saya at malasakit mula sa 104.7 IFM Dagupan.

0: Executives.
1: Tara na nga, bukas na yan. Wala naman boss mo eh.
2: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Nalapo ang number one smart dishwashing base. Tanggal.

0: Nasa DWON 104.7 IFM Dagupan. Number 1.
1: Pagbasa sa 21st kabanata sa aklat ni Juan, ang 3rd pagpapakita ni Jesus, talata 1-25. Pagkatapos nito, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang nangyari, magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinatawag na Kambal, Nathaniel na taga Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako, sasama kami," sabi nila. Umalis nga sila at sumakay sa isang bangka. Magdamag silang ng isda, subalit wala silang nahuli. Nang mag-uumaga na, tumayo si Jesus sa pampang, ngunit siya hindi nila nakilala. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," sagot nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at nang hilahin nila ito, ay hindi nila makaya sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon yun!" Nang marinig ito ni Simon Pedro, nagsuot siya ng damit dahil nakahubad siya noon at saka lumusong sa tubig. Dumaong sa pampang ang kasama niyang mga alagad sa kainang bangka na hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila ganong malayo sa pampang, mga 90 metro lamang. Pagkaahon nila sa pampang, nakakita sila roon ng isdang iniihaw sa baga at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli nyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 ang lahat ng nahuli nila. Hindi nasira ang lambat kahit ganun karami ang mga isda. "Hali kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay hindi nangahas magtanong sa kanya kung sino siya sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Ganun din ang kanyang ginawa sa isda. Ito ang 3rd pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito?" "Opo, Panginoon, alam niyong mahal ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, alam niyong mahal ko kayo." Sabi ni Jesus, "Alagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako. At sumagot siya, "Panginoon, alam niyo po ang lahat ng bagay. Alam niyong mahal ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakainin mo ang aking mga tupa. Pakatandaan mo, nung bata ka pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka sa lugar na di mo gusto." Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paanong mamamatay si Pedro at kung paano niya pararangalan ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Lumingon si Pedro at nakita niyang kasunod niya ang alagad na minamahal ni Jesus ang siyang humilig sa dibdib ni Jesus nang siya'y naghahapunan at nagtanong, "Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo?" Nang makita siya ni Pedro, ay tinanong nito si Jesus, "Panginoon, paano po naman ang taong ito?" Sumagot si Jesus, "Kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa'yo? Sumunod ka sa akin." Kumalat sa mga mananampalataya ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito. Ngunit hindi naman sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi, "Kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa'yo?" Siya ang alagad na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming totoo ang kanyang pahayag. At marami pang ginawa si Jesus at kung isusulat lahat, inakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na maisusulat tungkol dito. Ito ang salita ng Diyos.
0: Ito ang IFML, the Music and News FM Station of RMN.
2: The Philippines Best.
0: Sa Dagupan.
3: Sa Dagupan.
0: 104.7.
4: Hit after hit, IFM Philippines.
5: Member KBB.

0: sulit ang gluon.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality. ACS.
2: Pagbasa sa mga aklat ng kawikaan, unang kabanata, talata 1-31. Ang kahalagahan ng mga kawikaan. Ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. Sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pangunawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan at katapatan. Mabibigyan nito ng talino ang mga walang karanasan at ang mga kabata ay matuturo ang magpasya ng tama. Sa pamamagitan nito, lalong tatalino ang matatalino at magiging dalubhasa ang kakaunti ang kaalaman. Sa gayon, lubos nilang mauunawaan ang mga kawikaan, gayon din ang palaisipan ng mga marurunong. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina, sapagkat ang mga iyon ay parang korona sa iyong ulo, parang kwintas na may dalang karunungan. Aking anak, sakali mang akitin ka ng mga makasalanan, huwag kang papayag, tanggihan mo sila. O sabihin nilang, halika tayo mag-abang, bilang katuwa ay daluhungin ang mga walang malay. Sila'y ating dudumugit, walang awang papatayin at sila'y matutulad sa patay na ililibing. Ating sasamsamin ang lahat ng lang kagamitan, bahay natin mapupuno ng malaking kayamanan. Halika at sa amin ikaw nga ay sumama, lahat ng masasamsam bibigyan ng bawat isa. Aking anak, sa kanila ay iwasan mong makisama. Umiba ka ng landas mo, papalayo sa kanila. Ang lagi nilang hangad, gumawa ng kasamaan. Sa tuwi na, ang bisig ay nakahanda sa pagpatay. Sa pag-uumang ng bitag ay walang mangyayari kung nakikita ng ibon na nais mo siyang mahuli. Ngunit hindi nalalaman ng mga taong iyon, bitag nila ang sisilo sa sarili nilang ulo. Ganyan ang uuwian ng nabubuhay sa karahasan. Sa ganyan nga magwawakas ang masamang pamumuhay. Karunungay umaalingaungaw sa mataong lansangan. Tinig niya'y nangingi babaw sa lugar ng pamilihan. Ito'y lumalampas sa mataas na mga muog. Ang ugong niya'y naririnig sa pintuan nitong lungsod. Taong mangmang, walang hustong kaalaman. Hanggang kailan ka tatagal sa abamong kalagayan? Hanggang kailan ka mananatili sa iyong kamangmangan? Kailan mo pa iisiping maghanap ng kaalaman? Ang payo ko ay pakinggan niyo at dinggin ang aking pangaral. Sasa inyo ang diwa ko at ang aking kaalaman. Patuloy nga itong mga panawagan ko sa inyo. Ngunit hindi ninyo pansin pati ang mga saway ko. Winalang bahala nyo ang aking mga payo. Ayaw nyong bigyang pansin, paalala ko sa inyo. Dahil dito kayo'y aking tatawanan kapag kayo'y napahamak na sadlak sa kaguluhan. Kapag kayo'y hinampas ng bagyo nitong buhay, dinatnan ng kahirapan, ipo-ipo ang larawan, at kung datnan kayo ng hapis at matinding dalamhati, sa araw na yon ay di ko papakinggan ang inyong panawagan. Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi masusumpungan. Pagkat itong karunungan ay di nyo pinahahalagahan, kayawe ay di sumunod ng may lakip na paggalang. Inyo pang ang tinanggihan itong aking mga payo, itinapong parang dumi itong paalala ko. Kaya nga, inyong aanihin ang bunga ng inyong gawa, at kayo ay uusigin ng inyong pagnanasang ubod sama. Katigasan ng ulo ang papatay sa mangmang, sa dusa ay masasadlak sa kawalan ng kaalaman. Ngunit ang makinig sa akin, mananahan ng tiwasay, mabubuhay ng payapa, walang katatakutan. Ito ang salita ng Diyos.
3: Ito ang IFL, the Music and News FM Station of RMN.
4: The Philippines Best.
3: Sa Dagupan,
4: 104.7. Hit after hit, IFM Philippines.
5: Member KBB.

0: Shield Bath Soap. Inatay, so 99.9% sa bacteria and virus tested. Bilip Iray Experto and Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Idol sa Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube at website. Online na kami! Para sa news and information, mag-log on sa facebook.com/IFMNewsTagupan at rmn.ph. Para sa entertainment, mag-log on sa facebook.com/IFMTagupan. IFM Tagupan Official para sa TikTok at IFM Tagupan sa Instagram. Maging updated sa mga latest happenings,

0: sa Idol Mong FM. Dahil dito, hatid namin ang mga impormasyong kailangan mo. Araw-araw, hatid namin ang mga sariwa at nagbabagang balitang national at local. Pag-uusapan ang mga napapanahong issue sa loob at labas ng lalawigang Pangasinan. Tutok na sa IFM News Prime Edition tuwing madaling araw at IFM News Express. IFM News Express tuwing alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon at alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Talagang walang boring moments kung Idol Mong FM ang kasama mo. Aarangkada ang nakaka-good vibes na araw sa programang IFM Sumaga. IFM Sumaga! Mula 8 a.m. hanggang lunchtime. Pagpatak naman ng 1 p.m. hanggang 3 p.m. ang tamang-tamang drama naman ang mapapakinggan mo sa programang Dear IFM. Susundan ng IFM sa hapon. Nakakasabay mo sa iyong perfect merienda. Alas 3 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Siguradong buhay na buhay ang gabi sa programang IFM sa gabi. IFM sa gabi. Mula alas 6 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Mag-enjoy sa pakikinig sa kwentuhang kikiliti sa iyong magdamag. Programang SPG 10 p.m. to 1 a.m. Tutok na! Dahil nandito lahat ang kailangan mo sa radyo. Information, music, entertainment, fun. Ito ang number one music and news FMO. Number one! 104.7 IFM Dagupan. Ang Idol Kong FM!
1: Ang kinis na niya.
2: In fairness, nag-glow up.
1: May budget.

0: sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
2: Mr. Derek Ramsey, sporty kang tao. Ano advice mo sa mga mahilig sa sports? Training? Passion?
3: Simple lang. Visit Windsor.ph.
2: Huh?
3: Para to sa mga mahihilig sa sports, sir, may free up to 2,500 pesos pa sa first-time registrants. Kaya mga sir, register na sa Windsor.ph.
2: Game!
4: Promo period is from March 2, 2026 to December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0638. Email responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Maraming salamat mga idol sa pagiging bahagi ng saya sa kakatapos lamang na RMN Fiesta Watch ng 104.7 IFM Dagupan bilang bahagi ng Bangus Festival 2026. Napuno ng kulay at sigla ang Barangay Pantal sa ating kwentuhan, tawanan, palaro at solid na bonding kasama ang IFM Dagupan team. Mas naging special ang bawat sandali dahil sa inyong pakikiisa. Sa bawat ngiti, sigawan at panalo sa papremyo gaya ng 5 kilos of rice, Aces gift bag at cash prize, kitang-kita ang tunay na diwa ng fiesta, ang pagkakaisa at saya ng komunidad. Hatid sa inyo ng DWON 104.7 IFM Dagupan, Radio Mindanao Network, kasama ang Smart Dishwashing, bawat pahid, linis solid!

0: Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bacteria and virus tested. Bilip Iray Experto at Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS. Mga idol, the future of our network is here. Live na at viewable na ang bago nating digital home, the RMN Networks Channel, the RMN Networks.ph. Isang powerful platform where you can discover all RMN stations, hyper-local stories, live feeds, programs, news, entertainment, and everything that makes RMN the country's trusted network. All in one sleek and interactive channel, high-tech, human, at higit sa lahat, hyper-local. That's the RMN experience. Now, just one click away. Kaya explore na mga idol. The RMN Networks.ph.
3: Ay! Alas 5, 5 na!
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
5: ACS. Pagbasa sa unang kabanata ng aklat ni Juan, talata 1 hanggang 51, ang salita ng buhay. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Ang nilikha sa kanya ay may buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. At naparito si Juan na isinugo ng Diyos upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. Hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila, ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Nagpatotoo si Juan tungkol sa Kanya. Isinisigaw niya, "Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin. Ang darating na kasunod ko'y higit kaysa sa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipanganak." Dahil siya'y puspos ng pag-ibig, naranasan natin ang masaganang kagandahang loob ng Diyos. Dumating ang kautusan sa amin sa pamamagitan ni Moises, ngunit sa pamamagitan naman ni Hesukristo ay dumating ang kagandahang loob at katotohanan. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit siya ay ipinakilala ng kaisa-isang Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Ang mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ay nagsugo ng ilang paring Hudyo at Levita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. Hindi nagkaila si Juan. Sa halip ay maliwanag niyang sinabi, "Hindi ako ang Kristo." "Sino ka kung gayon?" tanong nila. "Ikaw ba si Elias?" "Hindi ako si Elias," tugon niya. "Ikaw ba ang propeta?" Sumagot siya. "Hindi rin." "Sino ka kung gayon? Sabihin mo kung sino ka upang may masabi naman kami sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili?" tanong nilang muli. Sumagot si Juan sa pamamagitan ng pangungusap mula sa aklat ni Propeta Isaias. "Ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon." Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, "Bakit ka nagbabautismo gayong hindi naman pala ikaw ang Kristo o si Elias o ang propeta?" Sumagot si Juan, "Ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa inyong kalagitnaan ang isang hindi ninyo nakikilala. Darating siyang kasunod ko, subalit hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas." Ang mga ito'y nangyari sa Bethania, sa silangan ng Ilog Jordan na pinagbabautismohan ni Juan. Kinabukasan, nakita ni Juan na si Jesus ay lumalapit sa kanya, kaya't sinabi niya, "Tingnan ninyo, Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na kasunod ko ay higit sa akin, sapagkat siya'y naroon na bago pa man ako ipanganak. Hindi ko rin siya kilala noon, subalit ako'y naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ganito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang espiritu na bumababa na parang isang kalapati na buhat sa langit at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya kilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig, ang siya ring nagsabi sa akin, ang sino mang makikita mong bababaan at pananatilihan ng espiritu, siya ang magbabautismo ng Espiritu Santo sa inyo. Ngayon ay nakita ko siya at pinatototohanan kong siya ang anak ng Diyos. Kinabukasan, naroon muli si Juan kasama ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nang makita niya si Jesus na nagdaraan, ay kanyang sinabi, siya ang kordero ng Diyos. Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya, kaya't sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makita niyang sumusunod sa kanya ang mga ito, ay sila'y tinanong niya, ano ang kailangan ninyo? Sumagot sila, saan po kayo nakatira, Rabbi? Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. Hali kayo at tingnan niyo, sabi ni Jesus. Sumama sila kay Jesus at nakita nila ang kanyang tinitirhan. At tumuloy sila roon ng araw na yon. Nooy mag-aalas 4 na ng hapon. Ang isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Sinabi niya rito, nakita na namin ang Mesayas. At isinama ni Andres si Simon kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Ikaw ay tatawaging Cephas. Kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea. Nakita niya roon si Pilipe at sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka at maglingkod sa akin. Si Pilipe ay taga Bethsaida tulad ni na Andres at Pedro. Nakita ni Pilipe si Nathaniel at sinabi niya rito, natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng kautusan at gayon din ang mga propeta. Siya'y si Jesus na taga Nazaret na anak ni Jose. Mas minabuti pang maaaring magmula sa Nazaret, tanong ni Nathaniel. At sumagot si Pilipe, halika, tingnan mo. Nang malapit na si Nathaniel ay sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Wala siyang anumang pagkukunwari. Tinanong siya ni Nathaniel, paano ninyo ako nakikilala? Sumagot si Jesus, bago ka patawagin ni Pilipe, nakita na kita nung ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Sumagot si Nathaniel, guro, kayo nga po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Sinabi ni Jesus, sumampalataya ka ba? Dahil sa sinasabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos, higit pa riyan ang masasaksihan mo. At sinabi niya sa kanya, pakatandaan mo, makikita ninyong bukas ang langit ng mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Ito ang salita ng Diyos.
6: Ito ang IFM. IFM. The Music and News FM Station of RMN.
7: The Philippines Best.
6: Sa Dagupan.
8: Sa Dagupan.
6: 104.7.
9: Hit after hit, IFM Philippines.
10: Member KBB.

0: narito na, narito na ang programang maghahatid ng mga pinakamainit na balita, tama at patas. IFM News. Mga ulat na dapat mong malaman, mga isyung hindi namin palalampasin. Oras na, oras na para maging updated ka. Oras na para sa IFM News.
1: Gising na, balita na.

0: Good morning, Idol!
1: Santos, siya kabasan at sige na mina idol na imbag nga bigat kada kayo amin na apo. Kasama niyo na po Idol Mark Espinosa. Arangkada po ng mga balita at impormasyon na kailangan malaman po ngayong umaga po ng Lunes. Unang Lunes po ng Mayo, May 4, 2026. Magandang umaga. Magandang bungad po ng umaga po sa mga idol po natin dyan po sa may Kalasyaw. Oh, kasi meron po silang community pantry po dyan. Oh, congratulations po sa LGU Kalasyaw dahil sa inyo pong pagkakawang gawa. Oh, para po sa inyong mga kababayan po na talagang lubos ding nangangailangan ng agaran po na ano po dito, tulong. Oo, kasi syempre lahat po naman po talaga nahihirapan po dahil pa rin po dito po sa crisis pa rin po na ating pong kinakaharap. Do, parang hindi naman natin masyadong nararamdaman dahil medyo umu-okay naman na po yung presyuhan po ng mga presyo po ng petroleum products. Pero nakapako pa rin po sa 80 mahigit ng ilan po ng mga petroleum products. Okay, pero pag pumunta ka po dyan po sa pa-norte, lalo po sa may La Union yung mga yan. Understandable kasi andyan po yung port eh, kaya medyo mura-mura ng konti. O may mga mabibili ka hanggang 70 plus eh. O yung pong kanilang petroleum products. Pero sana nga no, panalangin po natin po. At sa ating pag-iising ngayong umaga po nito, panalangin po natin na sana mag-stable na po ito pong mga presyuhan po na ito. Para po at least hindi po tayo apektado po, no? Hindi naman po lahat po kasi ng bayan may kakayahan po na talagang isustain na tulungan yung kanilang mga kababayan po na araw-araw o sagad kung sagad. Kasi may mga pinaglalaanan din po yung budget po ng pamahalaan na ibang programa at mga proyekto para po hindi po mag-collapse yung po mga public services po na iba. Kaya ganun po kahirap din po kasi minsan po no, nabalansin po talaga po ng mga nasa gobyerno kung ano po ang gusto po nilang i-prioritize minsan. Pero kinukonsider po nila yung kanilang resources din dahil hindi naman po unlimited po yan, di ba? Anyway po, so bukod po dyan, actually, meron pong magaganap din po dito sa Dagupan na pamamahagi po ng ayuda din sa mga kababayan po natin. Ito po ay ano po ito, opportunity po na magkakaroon po ng another round po ng pamamahagi ng 20 pesos na bigas. Pwede po kayong makabili po ha. Ngayong araw po na yan, Lunes, alas 9 po ng umaga, dyan po sa May City Plaza po ng Dagupan. So punta po kayo, no? Open po sa lahat po ng mga barangay po ito na programa po ng pamahalaan. 20 pesos BBM rice. Ngayong araw po na yan ha. At syempre, para po sa mas maayos po na pamamahagi, yung mga beneficiaries po, yung mga guidelines ay kailangan po meron po kayong ID. Ayan po pinapabatid po ng city government. Lalo po yung mga senior citizen po natin. Senior citizen ID, kailangan po yan mula po sa OSCA, Office of the Senior Citizen Affairs. Yung mga solo parents po, kailangan po ng ID rin na mula po sa City Social Welfare and Development Office. At yung po mga PWDs po natin, kailangan po yung ID po ninyo na yan po ay issue po ng PIDAW. Yan. Tapos yung mga indigent households, kabilang po ang 4-piece beneficiaries. At 4-piece beneficiary ID po ang kailangan po dyan. At yung pong, or kaya naman, verification po o certification mula po sa DSWD. Yan. Sa mga farmers po natin, kailangan po ng farmers ID mula po sa DA o anything po na ID na mula po sa DA accredited na RS or yung RSBSA. Yan. Okay, at syempre sa mga fisher folk po natin, mga mangingisda, yung mga nagbabantay po ng pukok, may-ari po ng pukok pa. Mga fisher folk po natin po, yung mga mangingisda po natin, meron po kayo dapat po na fisher folk ID o yung certification po mula po sa BFAR or mula po sa LGU. Syempre ng Dagupan kasi Dagupan po ano eh. Manggagalay i-distribute sa mga jeepney drivers po natin, ID po ng pagiging driver po ninyo na issue po mula sa LTFRB or franchise-based ID po na endorsed ng transport cooperative. Sa mga tricycle drivers, pwede rin po kayong mag-avail po ng 20 pesos na bigas ngayong alas 9 po ng umaga dyan po sa Main City Plaza. Kapag dalhin lang po ninyo yung inyong tricycle operator's permit o yung top at driver's ID. Yan. Okay? Driver's license siguro po ninyo. Driver's ID mula po sa LGU pala. So may local ID pa pala. So may identification nyo, idol, ha? Yan po ang minimum requirements po para po sa mga qualified. So kung ikaw po ay senior citizen, ikaw po ay solo parent, ikaw ay PWD, ikaw po ay miyembro po ng or classified as indigent, yung po mga mahihirap po natin po na mga beneficiaryo, mga rice farmers, fisher folk, mga jeepney at tricycle drivers, dalhin lamang po yung inyong ID o certification na issue po ng mga nasabi po ng mga ahensya or ng LGU ng Dagupan dyan po sa May City Plaza. Until supplies last po ito. So limitado lamang po yung pong ibabagsak po nila dito. Pero ini-encourage po natin po yung ating pong mga kababayan na sana po kahit papaano maibsan yung inyo po ano, sana quality, ha, yung pong bigas po na ito. Kasi may mga ilang reports dati na talagang isa po yan sa kanilang pinupon, ha. Dahil porke ba ganito kaang presyo lang ng bigas, ganito na ibibigay, parang ganun yung siste. Pero for sure naman naayusin po yan ng ating pong pamahalan para hindi naman po sila mapuna. Yan, balitaan nyo na lang po kami sa mga makakakuha po dyan, makakabili. Balitaan nyo po kami. Tignan po natin po yung mga quality po ng kanilang ipapamahagi po na rice. Yan. So kanya-kanya po ito ng mga gimmick po ng kanya-kanya po ng mga programa at mga proyekto po ng mga iba't ibang LGU, ng iba't ibang mga national government agencies para po makatulong sa ating pong mga kababayan na talaga naman pong apektado pa rin po nitong nagpapatuloy na krisis. Pero manalig lang po tayo dahil hanggat may Kristo po tayo sa buhay po natin, wala pong panama po yung krisis po na yan. Alas 5:25 ang oras po natin at tuloy-tuloy po ang programa po natin. No? Makakasama natin mamaya si Idol Juana De Vera. No, para po hingin natin ng update tungkol pa rin po sa presyuhan ng mga pangunahing bilihin sa loob at labas po ng ating pong lalawigan ng Pangasinan. Sabi ko loob at labas ng lalawigan ng Pangasinan kasi may mga pumapasok po dito mula po sa ibang mga probinsya, no, ibang bayan, papunta po dito po sa ating pong pupuntahan po na sisilipin natin na pamilihang bayan po ngayong umaga po na ito. Diyan po sa ating kabisera sa Maylingayon, Pangasinan. Ayan, antabay lang po kayo maya-maya po dyan, ha. Pero stay hydrated pa rin po, ha, sa mga kababayan po natin po, lalo po yung may mga iniinda po ng mga sakit. Paalala po ng PDRRMO, yung inyo pong kalusugan po, alagaan po talaga. Dahil sa tumitindi pa rin pong init po, pwedeng makadevelop po tayo ng mga heat-related illnesses na pwede pong makaapekto po sa ating pong sistema po ng katawan po natin. Dehydration, andyan po ang heat stroke, at iba pang mga sakit na pwede pong mag-occur dahil po sa sobrang tindi po ng sikat po ng araw. Yan. Yung wag ko yung sisinagan po ng direct sunlight. Lalo po yung pong alas 10 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. Alas 5:27 ang oras po natin, magbabalik po tayo. Pero bago muna po tayo mag-break, weather update muna po tayo. Alamin muna po natin kung gaano naman kainit o may mga localized thunderstorms pa po ba tayong aasahan po, lalo na pagsapit po ng hapon o gabi. Narito po ang ating weather update mula po sa DOST, Pag-asa.
2: IFM News. IFM News.
3: IFM.
2: IFM News. Weather.

0: Magandang umaga. Ngayon ay araw ng Lunes, May 4, 2026. Patuloy pa rin ang epekto ng easterlies sa ating bansa. Inaasahan pa rin natin itong easterlies ay magtatagal ang epekto sa ating bansa sa susunod ng 2 hanggang 3 araw. Inyong papansin ang mga kaulapan nito sa bandang labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan po ay Intertropical Convergence Zone. Sa kapaloob ng Intertropical Convergence Zone, posibleng may mabuong low pressure area. Pero itong ITGZ ay wala pang epekto sa ating bansa. Pero pagdating ng Webes o Biyernes, maaaring makapekto ang Intertropical Convergence Zone sa Visayas at sa Mindanao. Sa ating lagay na panahon, ngayong araw, maganda at maliwasa panahon ang inaasahan natin sa halos buong Luzon. Pero may tsansa pa rin ng mga isolated na mga pag-ulan o mga bigla ang buhos ng ulan, lalo-lalo na sa hapon o sa gabi. Sa Metro Manila, mataas pa rin ang temperatura ngayong araw, naabot ng 35 degrees Celsius. Sa Tagaytay, mas mataas naman ang temperatura, naabot ng 38 degrees Celsius. Dako tayo sa labing bahagi nating bansa. Dahil sa easterlies, makakaranas ng maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm sa Palawan, kasama na rin ang Negros Islands Region, Western Visayas, Sanguanga Peninsula at Barm. Kaya sa mga kababayan po natin sa mga nabanggit na lugar ay makakaranas ng medyo mabawasan ang alinsangan o mainit na panahon dahil dito. Pero mag-ingat pa rin natin mga kababayan dahil sa mga pag-ulan nito na posibleng magdulot ng pagbaha o pagkuho ng lupa. Sa lalabing bahagi ng bansa, maganda at maliwasa sa panahon, asahan pa rin ang mainit at malinsangan na panahon, lalo-lalo na sa tanghali at sa hapon. Pero may chance pa rin ng mga localized thunderstorm na kung saan magbibigay ito ng mga biglaang buhos na ulan. Kahapon, pinamataas na heat index ay umabot ng 44 degrees Celsius sa Apari, Cagayan. Sa Metro Manila ay umabot ng 38 hanggang 40 degrees Celsius. Ang forecast nating heat index ngayong araw, pinamataas ay 44 degrees Celsius sa Dagupan City sa Pangasinan. Susunod ay 43 degrees Celsius sa Sinait, Lawag City at sa Baknotan sa La Union. Sa Metro Manila, aabot ng 38 hanggang 39 degrees Celsius. Kasalukuyan, banayan hanggang sa katamtaman ng alon ng ating mga karagatan sa buong bansa. Kaya safe o ligtas naman pumalaot ng ating mga bayan, pero huwag kalimutang mag-ingat dahil sa mga thunderstorm na magbibigay ito ng mga pag-ulan, lalo na sa hapon ng gabi, lalo-lalo na sa Visayas at sa Mindanao. Ang araw sikat sa ganap na 5:32 ng umaga, ang araw lulubog sa ganap na 6:14 ng hapon. Yan po ang ating weather update mula sa PAGASA. Ako po si Alzar Di Aurelio.
1: IFM News Weather. IFM News Prime Edition.

0: puntan, Lusay Dishwashing Paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo, tan bakterya.
1: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
0: Heavy duty linis, sukada pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Idol sa Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube at website. Online na kami! Para sa news and information, mag-log on sa facebook.com/IFMNewsTagupan at rmn.ph. Para sa entertainment, mag-log on sa facebook.com/IFMTagupan. IFM Tagupan Official para sa TikTok at IFM Tagupan sa Instagram. Maging updated sa mga latest happenings, events, promos. Make sure na naka-like, follow at subscribe ka na sa aming mga social media accounts. O di ba, Idol? Mapa Radyo o online, present ang 104.7 IFM, ang Idol Kong FM.
4: Oras natin, alas 5.34 ng magandang umaga.
5: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
5: Hatid ay mga maiinit na balita, patas at serbisyong totoo para sa masang Pilipino. IFM News. IFM News Palengke Report.
7: Idol Mark Espinosa.
4: Palengke Report muna po tayo. Dakuan po natin po si Idol Juana De Vera. Live po dyan po sa may pamilihang bayan po ng Lingayen. Araw po ng Lunes. Silipin po natin po ito pong taya po ng mga presyuhan po natin, ng mga pangunahing bilihin ngayong umaga po na ito. Tignan po natin po no, kung may mga paggalaw dito po sa mga presyuhan po natin. Lalo na po yung mga paborito po natin na syempre karne ng baboy. Kahit gusto mo mag-diet minsan eh, talagang matitemp at matitemp ka talaga eh. So anyway po, sige, nakuha muna po natin live dyan po sa may kabisera po ng Lingayen, Pangasinan. Kakausap po natin po si Idol Juana De Vera para alamin po natin ito pong taya ng presyuhan ng mga gulay, karne, isda dyan po sa mismong Lingayen Public Market. Sige, papasukin na po natin po sa linya live via Zoom si Idol Juana De Vera. Magandang umaga, Idol Juana. Kamusta ang, siyempre, panahon muna dyan. Maalinsangan ba? At yung atmosphere, siyempre, dyan sa loob ng, ano kanina, nung binisita mo, yung loob ng pamilihang bayan ng Lingayen. Go ahead.
8: Sa ngayon dito sa may bahagi ng Lingayen, Pangasinan na medyo maayos-ayos at maliwalas pa yung nararamdaman nating panahon ngayong umagang ito. Samantala yung ating mga consumers unti-unti nang dumadagsa dito sa may Lingayen Public Market. Narito na ang ilan sa mga pangunahing binibili ng ating mga consumer at mga presyuhan. Unahin natin ang produktong gulay. Ang repolyo, merong 20 to 50 pesos. Ang Chinese pechay, nasa 40 to 75 pesos. Habang ang patatas naman, nasa 80 pesos. Kamatis, kung i-compare natin sa Dagupan City Public Market, medyo mataas dito, nasa 40 pesos yung ranging price nila ng isang kilo nito. Habang ang sayote, nasa 50 to 60 pesos. Ang broccoli, nasa 70 to 80 pesos. Habang ang calamansi, nasa 120 pesos. Sibuyas na pula, nasa 80 pesos. Sibuyas na puti, same, nasa 80 pesos. Habang ang bawang, nasa 140 pesos. Ang nakitaan ng pagtaas dito, Idol Mark, yung presyo sa produktong kalamansi na dati nakakapagbigay pa daw sila ng 100 pesos. Pero ngayon, nasa 120 pesos dahil tumaas din daw yung presyo ng pagkuha nila sa kanilang supplier sa Urdaneta City. Samantala, sa karne naman, ang baboy, nasa 380 pesos ang isang kilo. Habang ang manok, nasa 200 pesos. Wala masyadong pagbabago sa naturang presyo gaya rin ng mga nakaraang linggo, stable at ganun pa rin yung naging presyuhan ng naturang produkto. Habang sa produktong isda, ang bangus, bangus na gupan to Idol Marta sa 200 pesos, maganda-ganda na rin ang klase. Ang tilapia, starting ang price, merong 15 pesos daw, no? Habang patas to ng patas, Idol Marta. Kasi sa dagupan, meron tayong makikita dyan na sa 50-90 pesos, depende kasi sa klase at laki ng naturang produkto. Habang ang galunggong, ito ang sumirit ang presyo, nasa 240 pesos ang kada kilo dahil nga nagkulang daw sa supply na pinagkukunan nila. Ang tinanong natin yung ilang mga nagtitinda dito ng isda, sa Dagupan City daw siya kumukuha ng supply. At sa ngayon, maliit hanggang malaki na klase ng galunggong, same yung presyo ng naturang produkto. Idol Mark?
4: Okay, pero dito sa karne, may mga paggalaw ba na nakikita sa mga susunod na araw etong mga tindero-tindera natin na nakausap mo?
8: I don't know kung i-compare natin, no, sa ibang mga bayan at yung na pinupuntahan natin kapag tayo nagtatanong sa presyo ng naturang produkto. Dito, yung starting price nila ng naturang produkto, for example, sa baboy, nasa 380, pero pag, for example, sa Dagupan City, ang starting price, 360 to 370 pesos yung starting price. Ang ayon naman sa kanila, hindi pa naman nila nakikitaan ng pagbabago sa presyo ng naturang produkto. Same pa din kasi pati dun sa produktong manok, yung poultry natin, no, na nasa 190 to 200 pesos. No. Sa ibang mga bayan yan, umaabot ng 220 pesos. Habang yung mga produktong itlog na kasunod naman ito, Idol Mark, may makikita pa rin naman tayo na nasa 6.50 pesos. Ito na yung mga maliliit na klase ng itlog, hanggang 9 pesos o mga tinatawag na mga jumbo size, at wala pa naman gaanong pagtaas, hindi pa naman siya nanagtas ng presyo sa mga naturang produkto.
4: Oo, alam mo, isa sa babantayan dyan yung itlog eh, kasi pag ganitong klase ng panahon, talagang para nag-shrink sila eh. Mas may mga lumiliit lang yung mga napuproduce nitong mga ano, mga manok ka. Ano, itong mga itlog na binibenta sa ating mga pamilihan, may mga pahapyaw bang ganun na ano, epekto itong init ngayon ng panahon?
8: Idol Mark, sa ilang mga bayan at lungsod nating binibisita, no, nagpapahapyaw na rin sila na sana yung pagkuha nila sa mga supply ng, lalo na sa poultry, yung sizes ng mga itlog sana ay angkot din doon sa presyo, dahil kung minsan may mga nagsasabi rin ng mga consumer na for 7 pesos na isang peraso ng itlog, parang ayaw naman nila na maging dismayado daw sila na ganun yung magiging size pagkaliit na sa halagang 7 pesos, dahil yun yung standard na madalas na binibili ng ating mga consumer eh, yung 7 pesos yung klase ng itlog, dahil yun na daw talaga yung magandang pwedeng makuha nila sa isang tray at affordable price.
4: Okay, maraming salamat sa live update, Idol Joanna.
8: Yan muna mga latest na update dito lamang sa bahagi ng Lingayen Public Market. Ako si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM.
5: IFM News, Palengke Report. IFM News Prime Edition.
9: Mga idol, matagumpay na nais sa gawa ang Maria Corina Cane Feeding Program sa Bangus Festival 2026. Maraming pamilya sa Barangay Pantal, Dagupan City ang napasaya at nakatanggap ng 100 boneless bangus at mainit na pagkain mula sa IFM Dagupan Team. Kitang-kita ang saya sa mga ngiti at pasasalamat ng ating mga kababayan. Isang simpleng tulong pero malaking bagay para sa mga pamilyang nakinabang. Ang programang ito ay dahil sa katuparan sa panguna ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks at RMN Foundation. Maraming maraming salamat din po sa ating mga sponsors, MJ Dagupan Boneless Bangus, Chill and Grind Cafe at Queens Water Filling Station, Dagupan City. Dahil sa inyong suporta, mas naging makabuluhan ang selebrasyon ng Bangus Festival. Abangan ang mas maraming programang may saya at malasakit mula sa 104.7 IFM Dagupan.
10: Mga idol, the future of our network is here. Live na at viewable na ang bago nating digital home, the RMN Networks Channel, the RMN Networks.ph, isang powerful platform where you can discover all RMN stations, hyper-local stories, live feeds, programs, news, entertainment, and everything that makes RMN the country's trusted network. All in one sleek and interactive channel, high-tech, human, at higit sa lahat, hyper-local,
11: That's the RMN experience. Now, just one click away. Kaya explore na mga idol. The RMN Networks.ph.
5: IFM News Prime Edition.
7: Idol Mark Espinosa.
5: Unfiltered, uncensored. Direktang pag-uusapan ng maiinit at napapanahong mga issue ng bayan. Punchline. Walang paligoy-ligoy. Direktamenteng hihimayin ang mga kontrobersyang bumabalot sa bawat issue.

0: Alas 5.44 na magandang umaga. Punchline muna po tayo. Nako, alam nyo po. Eh, syempre, paalala ko lang. Oh, na meron pa rin po umiiral po na price freeze, ha? Oh, sa ating pong mga ano po dyan. Mga pamilyan po natin, lalo po yung mga groceries. Yung pong mga sari-sari store po natin. Dahil po bukod po sa pagdeklara po ni Pangulong Bongbong Marcos po noon, I think parang 1 year yun, di ba, na ano, price freeze yun, di ba? Tapos ito pa rin po yung pong tension po sa Middle East, hindi pa rin po na ano, naalis. Mayroon pa rin po yung pong crisis pa rin, ha, kahit papaano po. Ito po ngayon kasi may mga lumalabag na mga ano po dyan, nagtitinda. Hindi po sumusunod po dito po sa price freeze po na ito. Pag sinabi po na price freeze, eh wala pong gagalaw po dapat po na presyuhan ng mga pangunahing bilihin. Linawin lang po natin po, ha, yung pangunahing bilihin po na makikita po sa inyo po mga estante po ng groceries, ng mga hypermarkets, mga sa mall, sari-sari stores. Dapat po naka-price freeze po yung mga yan, ha? Kasi po, pero yung pong linawin po natin, kasi yung mga DA products, mga agricultural products po, mga paninda dyan po sa may palengke, hindi po saklaw po ito ng DTI, ha? Yan po ay saklaw po ng Department of Agriculture, at depende po yan sa galawan po syempre ng ating po mga agricultural products din po. Eh, sagot na po ng umiiral po na price freeze po na pinatupad po na o pinatutupad ng Department of Trade and Industry or DTI. Malinaw po yung pong pinupunto ng Senado na hindi po sapat ang polisiya kung kulang sa aktual na pagpapatupad. Tama nga naman, di ba? Kasi po yung layunin po ng price freeze po na yan, eh syempre, unang-una po, protektahan yung pong mga mamimili. Lalong-lalo na po, ngayong panahon na meron po tayong global na crisis po. Oo. Dahil po yan sa tensyon po sa Middle East. Na maaari po na magpataas sa presyo po ng mga bilihin. Kung may mga negosyante po na patuloy pa rin lumalabag po dito sa kautusan po na ito, eh nawawalan po ng saysay. Ito pong hakbang ng gobyerno. Kasi hindi po makakaila na ilang maliliit po ng mga negosyante, eh yung pong mga natutokso po talaga na magtaas po ng presyo kahit po may umiiral na price freeze. Dahil marahil din po, dahil po sa kakulangan po, syempre po, ng mahigpit na monitoring mula po sa Department of Trade and Industry. Kasi yung pong DTI, parang minsan makikita lang po natin yan sa mga malalaking grocery stores. So, eh ngayon po, syempre, kulang din po sila ng tao. Hindi rin po natin sila masisi, di ba? Eh, may mga ilan po na mga maliliit po na mga tindahan. Eh, talagang minsan po, abusado po yung iba po sa kanila. Sobra-sobra. Mas mahal pa po sila dun po sa isang kilalang convenience store na mahal din. Alam nyo na kung ano, siguro pareho tayo ng iniisip eh. Syempre, ang nasa isip po kasi nito mga maliliit po ng mga negosyante po na ito, lalo po yung mga grocery stores, nandiyan po sa mga liblib, sa mga barang-barangay, eh, hindi naman makakarating dito, hindi naman naabot dito ang gobyerno. Di ba? O kasi nga po, ang pinupuntahan po ng DTI madalas po, yung mga malalaking grocery stores. Di ba? Nagiging puwang po yan, actually. Yan pong pagkukulang po na yan, dun po sa pang-aabuso. Kaya po talagang talamak pa rin ngayon na kahit na wala silang magagawa. Kailangan nilang bumili ng produkto. Yung mga mamimili po natin. Di ba? Magre-reklamo ka, pero wala rin man pong mga kahinatnan. Di ba? Pero sa ganito pong sitwasyon po, yung tunay po na talo po dito, yung mga karaniwan po natin ng mga mamamayan. Yung pong mga pamilya po na umaasa lamang po sa limitado po nila nakita. At doon po sa may pinakamalapit po na tindahan na para po sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Yan. Doon lang po sila makakabili, di ba? Mahalaga rin po natin pong tignan po natin sa mas malawak po na konteksto. na hindi po lahat po ng pagtaas po ng presyo po ay dahil po sa pananamantala. Kasi totoo naman po na may mga negosyante rin po. Lalo na yung mga maliliit po natin po na mga negosyante, nahaharap din po sila sa malaking pagtaas po ng gastos sa supply chain. Tinatawag po natin, di ba? Kaya naman po, bukod po sa pagpapatupad po ng batas, dapat kailangan po na tiyakin ng ating pong gobyerno na sapat po yung suporta at malinaw po yung guidelines, no? Para po sa mga negosyante po natin, para hindi po sila malugmok habang sumusunod po sa regulation po ng ating pong gobyerno. Eh dapat tignan po dito po, no? Ng ating pong gobyerno, particularly malaking hamon po ito, na paigtingin po ng DTI yung kanila pong presence po sa mga pamilihan. So hindi lamang po sa mga malalaking pamilihan po ito, dapat masuyod po nila. At makita po nila yung tunay po na epektibong regulation po. Na hindi po lamang po nakasulat sa papel, kundi talaga nakikita, nararamdaman po ng mga karaniwang mga mamamayan po, tulad po ng mga mahihirap nating kababayan na apektadong-apektado. Kasi kung magkakaroon po ng balanse po dyan po sa pagpapatupad po ng ano po na ito, regulation po na ito, di ba? Eh wala po mag-aabuso. Oo, dapat po maging makataruhan po talaga dun po sa mga legit po, no? Na mga negosyante po natin. Para pa sa maging makabuluhan po, ito pong pinapatupad po nila na price freeze. Hindi lang po sa ilan, kundi para sa lahat. Babalik po tayo pagkatapos po ng mga palalang ito.
1: Punchline, IFM News Prime Edition.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Taos pusong pasasalamat mula sa bumubuo ng DWON 104.7 IFM Dagupan sa inyong suporta at pagtitiwala. Sa kalalabas lang na 2024 KBB Kantar Radio Survey, muling nanguna ang IFM Dagupan bilang number one news and music station. Inyong maaasahan ang aming dedikasyon na maghatid ng maiinit na balita, public service at music and entertainment. Maraming maraming salamat po mula sa DWON 104.7 IFM Dagupan. Number one. Hatid ay mga maiinit na balita, patas at serbisyong totoo para sa masang Pilipino. IFM News.
2: Idol Mark Espinosa.
3: Live report muna po tayo mula kay Idol Joanna De Vera. Balikan po natin dyan po sa may Lingayen. Ngayon po, nandyan po siya sa may Baywalk, sa beachfront ng ating pong Kapitolyo. Parang sobrang taas ng ano ha, ng tawag dyan, ng buhangin dyan, Idol Joanna. Para pag-usapan po natin po ito pong insidente po ng mga pagkalunod and near drowning incidents sa buong ano po natin po, no, lalawigan po ng Pangasinan maging sa La Union. Idol Joanna.
4: Yes, Idol Mark, narin tayo sa bahagi ng Lingayen Beach kung saan kapansin-pansin naman yung unti-unting pagdating ng ating mga beachgoers. Sobrang aga silang pumupunta dito kasi hindi pa masyadong nararanasan yung mainit na panahon. Kaya ganitong mga oras yung pinipili nila para pumunta at bumisita at magliwaliw dito sa may beach, no? Pero ito nga, ilan ng insidente ng pagkalunod or near drowning sa mga lalawigan ng Pangasinan dito sa atin at sa La Union ang naitala na nitong buwan lang ng Mayo. Ayon yan sa ulat ng ating mga otoridad, no? Unang na sa bayan ng Villasis kung saan nasawi itong 18 anyos na matapos malunod nga dyan sa may Agno River sa may barangay Amam Perez nitong May 1 habang naliligo kasama yung kanyang mga kaibigan. Sunod naman, merong nakitang isinagawa yung search and retrieval operation at na-recover din yung katawan ng biktima, no? Meron ding dalawang magkahiwalay na insidente ng near drowning yung naitala naman sa may lalawigan ng o probinsya ng La Union noong May 2. At dyan ay isang 3 years old na bata yung natagpo ang walang malay matapos mahulog sa isang palaisdaan malapit sa kanilang himpila ng Philippine Coast Guard, no? At naisagawa naman yung CPR dun sa bata bago isinugod sa ospital. Pati sa bahay naman ng Aguo, yung isang miyembro doon ng Philippine Coast Guard ay tumulong din sa pagsagip ng isang bata din na nalunod dyan sa may Eco Park habang nagsasagawa ng swimming activities. Isinagawa rin ng CPR dun sa biktima at dinala sa ospital kung saan nasa maayos na rin ng kalagayan. Ito yung palati na pinapaalala ng mga otoridad, lalong-lalo na nasa mga lifeguards, Idol Mark, no, kung saan nga ay kung sakali kapansin-pansin, mga bata yung madalas na nabibiktima ng muntikan ng pagkalunod.
3: Dapat dito talagang yung responsible ano natin, no, parenting natin na hindi natin i-lower yung guards natin, lalo na kapag dito sa mga ano na ito, sa mga lugar kung saan talagang medyo mataas yung insidente ng mga pagkalunod. Kasi for sure, itong mga lugar na ito, hindi naman first time itong mga nangyari, itong mga insidente na ito. Kaya dapat maging learning ito dun sa mga ano natin, mga beachgoers natin, lalo po yung mga nagdadala po ng mga toddlers, yung mga anak po nila na chikiting pa.
4: Yes, Idol Mark, no, yun nga yung patuloy na paalala ng ating otoridad, lalong-lalo na pag mayroong mga nangyayari na activities or events sa mismong beach, no, kasi dyan talaga nagdadagsaan. Uh-huh. Yung mga beachgoers nga naman na may dalang mga bata ay talagang maglililikot kung saan magpupunta. Una talaga nilang binibigyan ng reminders itong mga matatanda na huwag nilang kakaligtaan yung kanilang mga anak sa pagbabantay at i-check nila palagi kung nasaan ito, kung nasa mababaw na parte lamang. Though may time to time naman na nagpapatrolya sa mga beaches, mm-hmm, natin, Idol Mark, at saka yung mga dinadayo na ang mga kailugan natin na doon din naliligo tulad sa Maplus River, sa Aguo River na ilang beses din yang naisarapan samantala dahil nga sa naitatalampag kalunod din, no? Ay hindi naman walang sawa namang nagbigay ng abiso itong ating mga otoridad. Bilang tulong na rin sana daw yung mga magulang din ay maging responsibilidad din nila na matutukan at tignan yung kanilang mga kasamang mga bata kapag naliligo dito sa mga ganitong klase ng anyong tubig.
3: Oh, at syempre alam mo, isa din dyan sa nakakalungkot kasi kapag may mga ganitong insidente, biglang ang sisi sa mga authorities na nandun na alam mo naman, syempre limitado rin yung kanilang bilang, and at the same, hindi sa pinagtatanggol natin na, pero ipinapaintindi natin na yung pagbabantay, pag-aalaga po ng mga anak po natin po, wala na naliligo po, hindi lang po responsibilidad po ito na iaatang natin sa gobyerno, kundi dapat unang-una sa atin na bilang responsable ng mga guardians, mga parents sa pagbabantay nitong ating mga anak dito. So anyway, Idol Joanna, maraming salamat sa live update. Pero yung dami ba ng tao ngayon dyan compare nung mga nakaraang weekend? Kasi bakasyon pa rin eh. May mga ano pa rin ba? Dumadayo na talagang kumakapal yung volume ng tao natin dyan?
4: Idol Mike, sa ngayon maganda yung bilang nitong mga beach goers na nagpupunta ngayong mga oras na ito dito sa Lingayen Beach. Kung pwede nating maisuyo sa ating idol intern na ma-turn yung ating camera for a while, ayan, mapapansin ninyo may mga pumupunta. May mas maaga yan, Idol Mike, nasa dalampasigan sila para magliwaliw dahil ito yung magandang oras para pumunta dito sa may beach. At yung panahon kasi na nararanasan ngayon dito, Idol Mike, maaliwalas pa, hindi pa ganun kainit eh. Samantala, maaga din yung ating mga lifeguards na nagbabantay dun sa kanila mga pwesto para tignan itong mga pumupunta at bumibisitang mga beachgoers natin dito sa May Lingayen Beach.
3: Oh, parang kailangan na ng tulong yung tricycle sa likod mo. Baka may tumulong dyan. Anyway, sige, maraming salamat sa live update, Idol Joanna.
4: Yan muna ang mga latest na update dito lamang sa bahagi ng Lingayen Beach. Pangasinan ako si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM.
2: Sing na! Balita na!

0: boses ko pa apapagas ha. Good morning kay Idol Salvi Jimenez. Maganda umaga. Speaking of Lingayen, dyan po sa may West Lingayen, Pangasinan, magandang umaga po kay Sir Antonio Ramos. At batin na nga natin yung kapatid ni Sir Antonio, yung panganay po nila. O, na nagba-birthday po. Happy, happy birthday po. Happy 65th birthday. Yan. Ngayong araw po ng Lunes, May 4. O, na si Ate May Ramos ng Barangay Panfilo Lopez. Street West Lingayen, Pangasinan. Happy, happy, happy birthday po. Grabe yung 65th, ha? Sobrang ano po yan. Alam mo, it's a blessing kapag ikaw ay may edad na pong ganyan, no? Huwag malungkot pag dumadagdag ang edad po, ha? Matuwa po kayo, blessing po yan. Magandang umaga din kay Idol Lakwacherong Matanglawin Vlog. Magandang umaga din, syempre. Kay Idol Wo Aini ng Hong Kong, ang ating star sender po. Magandang umaga. Imelda Baruelo, magandang umaga po, Idol Imelda. Idol Domingo, magandang umaga. Si Idol Elma Mangalonzo at sa family Mangalonzo and Salinas family ng Mapandan. Batiin natin, magandang umaga. Tristan White Gulay, magandang umaga. Ate Rose Doria, magandang umaga po. Good morning po sa mga ano po natin po, no? Mga may-ari ng mga kantin. Yan, kamusta na po ang kitaan po natin ngayon. Ate Rose, si Nanay Yorazon Edades, magandang umaga. Kantin din yan eh. Idol Romeo Diagan and ang kanyang kambal si Idol Romeo Selga. Pareho silang pangalan eh, kaya kinambal ko na. Antabay lang po kayo, huwag kayong bibitaw yung mga nagbabagang mga balita, susunod na.
1: IFM News Prime Edition.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
6: Ako Plus, Alco Plus.
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.

0: Your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!

0: ulo ng mga nagbabagang mga balita. Headlines. Rider patay sa malagim na aksidente sa Urdaneta City truck na sunog matapos ang banggaan. Mas pinalawak na serbisyo sa Labor Day Job Fair 2026 sa OFWs at job seekers binigyan ng mas matibay na suporta sa Pangasinan. Matinding init sa lalawigan ng Pangasinan, posibleng magpatuloy TDRRMO ng babala sa publiko.
1: IFM News Headlines. IFM News.
2: IFM News.
1: IFM.
2: IFM News.
1: Lokal. Narito ang inyong tagapagbalita.
0: Ako po si Idol Mark Espinosa. Masantos siya kabasan na imbag na bigat kada kayo amin napos sa detalye po ng ating mga balita. Nagbabala po ang Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer PDRRMO sa publiko kaugnay sa patuloy na nararanasang matinding init ng panahon sa lalawigan na posibleng magtuloy-tuloy pa sa mga susunod na araw. Ayon sa PDRRMO, sunod-sunod ang naitatala sa lungsod ng Pangasinan na matataas na heat indices, kaya't pinaigting ang paalala sa publiko na pangalagaan ang kalusugan laban sa matinding sikat ng araw. Pinapayuhan din ng mga residente na panatilihing hydrated ang katawan sa pamamagitan ng regular na pag-inom ng tubig at hanggat maaari ay iwasan ang matagal na pagbababad sa ilalim ng araw. Lalo na na mula alas 12 ng tanghalian hanggang alas 4 ng hapon ang oras na pinakamataas ang init. Samantala, patuloy naman na naglalabas ng araw-araw na heat index updates ang Department of Science and Technology upang mabigyang babala at maging gabay ng publiko sa pag-iwas ng heat-related illnesses tulad ng heat exhaustion at ang heat stroke. Matatandaan kabilang ang Pangasinan sa mga lalawigan sa bansa na nakakapagtala ng matataas na heat indices na umaabot sa mahigit 40 na antas ng sentigrado sa ilang lugar. Dahil dito, muling hinikayat na ng PDRRMO lahat na maging mapagmatsyaga at sundin ang health advisories upang maiwasan ang masamang epekto ng matinding init ng panahon. Pag-asa Dagupan naman nagpaalala sa banta ng thunderstorm kahit pa El Nino. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio.
1: 104.7 IFM Report.
3: Bukod sa mataas na heat indices na naitatala sa Pangasinan sa kasalukuyan, nagbabala rin ang Pag-asa Dagupan hinggil sa localized thunderstorms o kalat-kalat na pag-uulan na may kasamang kulog at kidlat na posibleng maging mapanganib para sa mga nasa labas o mga nasa open area.
4: Sa PREM kay Pag-asa Dagupan Meteorologist Jose Estrada Jr., kalimitan nagdudulot ang pamumuon ng cumulonimbus clouds ang malinsang ang panahon na nagpapaulan tuwing gabi o madaling araw.
5: Pag nahit ang earth surface natin, siyempre nakakaroon tayo ng condensation. Pag nagkaroon tayo ng condensation, siyempre nakakaroon tayo ng convective clouds. So yung clouds na yun, so nakakabuo na tinatawag natin yung cumulonimbus clouds. Yun yung CB na tinatawag natin na nanagbibigay naman o nakakapagdulot na pagkulog o pagkidlat o yung tinatawag natin na thunderstorm. So yun po yung epekto nun. Pag malinsangan o mataas yung temperatura natin o yung pagtaas ng heat index natin, yun po yung isang senyales na possibility na magkakaroon tayo ng
4: tanda. Mainam mo manon na huwag na lumabas ng bahay upang hindi matamaan ng kidlat. Sakali namang maabutan sa labas, huwag sumilong sa matatayog na puno at open areas. Iwasan din umano ang paggamit ng mobile devices sa kasagsagan ng thunderstorm dahil sinusundan inumano nito ang radiation mula sa mga gadgets.
5: Hanggat maaari, kung nasa labas tayo, huwag kayong sisilong sa mga matataas na punong kahoy o sa matataas na lugar na ikaw ay mag-isa lang. Eh kasi yan po yung isang epekto, isang parang pupuntahan ng radiation. Kung gagamit tayo ng device, gaya ng cellphone, while in that case, is nakakaroon tayo ng aming antanda, susundan po ng radiation po yung cellphone.
4: Samantala, asahan naman ang pagtindi ng naranasang alinsangan dahil sa patuloy na pag-iral ng red high pressure area ng weather system sa bansa. Nitong Abril, nasa 46 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index na pasok sa danger category ang naitala sa lalawigan at posible pang tumaas ngayong buwan ng Mayo.
3: Mula rito sa IFM Digupan, ako po si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM.
0: Samantala, Idol, sa ibang balita, rider patay po sa malagim na aksidente dyan sa may Urdaneta City. Para sa komprehensibong detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera.
1: 104.7 IFM Report.
2: Malagim ang sinapit ng isang rider matapos ang isang malubhang aksidente na kinasangkutan rin ng isang truck sa Barangay Tulong, Urdaneta City nitong May 2, 2026. Ayon sa paunang investigasyon ng mga otoridad, binabagtas ng truck ang daan papunta ng city proper habang binabagtas naman ng motorsiklo ang daan papunta ng Binalonan. Ayon sa otoridad, bahagyang tumigil ang rider ng motorsiklo upang sundan ang tinungo ng isa pang naunang motorsiklo na lumiko sa kaliwang bahagi, ngunit dito na ito aksidenteng nabangga at tumailalim sa truck na nagresulta sa matinding pinsala sa rider na agad nitong ikinamatay.
6: Habang ang truck po ay tinatahak ang daan papuntang Urdaneta City at habang itong motor naman ay tinatahak ang daan papuntang Binalonan, Pangasinan. At nung makarating sila malapit doon po sa underpass ng Tiplex, itong nakamotor, itong motorsiklo, may sinusundan po na isa pang motorsiklo. At ito namang sinusundan niya, nag-execute po ng left turn papuntang Barangay Tulong, Urdaneta City, Pangasinan. Nung makarating na po sila doon, itong sakyan po natin na motorsiklo, bigla na lang po siyang bumangga doon sa truck.
2: Ayon naman sa ilang saksi, nakaladkad pa umano at nahati ang katawan ng biktima pagkatapos ay nasunog pa ang truck na nasangkot sa insidente.
7: Nakita po namin itong truck na ito, madam. Kwan, nasa ilalim niya yung kwan single na nagliliyab dahil diyan, mula pa lang diyan, hatak-hatak na niya yung nasa single na nasa loob. Ngayon ho, pagdating dito, ang bilis na kwan na mano na yung apoy.
2: Samantala, agad namang isinugod sa ospital ang angkas ng nasawing rider upang mabigyan ng agarang lunas. Mabilis na rumisponde ang mga otoridad upang apulahin ang apoy at magsagawa ng clearing operation sa lugar. Sa ngayon, napagkasunduan na ng pamilya ng biktima at ng driver ng truck na sasagutin na lamang nito ang gastusin sa pagkamatay ng rider at nagbayad ng paunang danyos sa insidente. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak, IFM.
0: Samantala, dako naman po tayo sa may bayan po ng Bayambang. Mas pinaigting po ng local school board ng Bayambang po ang pagtutok sa kakulangan naman ng pasilidad at kagamitang pang-edukasyon sa ilang paaralan sa bayan. Sa isinagawang pulong, tinatalakay o tinalakay ang agarang pangangailangan para sa karagdagang silid-aralan at armchairs upang mas maayos na matugunan ang lumalaking bilang ng mga mag-aaral. Partikular na binigyang diin ang kahilingan para sa konstruksyon ng dagdag na classrooms sa Catalino Castañeda Elementary School. Gayon din ang paglalaan ng 50 armchairs mula para naman sa Don Teofilo Mataban Memorial School. Bukod dito, na pag-usapan din ang pagpapanatili at pagkukumpuni ng mga pasilidad sa paaralan upang matiyak ang kaligtasan at maayos na kapaligiran sa pag-aaral. Kabilang din sa mga tinututukan ang mga programang nangangailangan ng sapat na pondo gaya ng Brigada Eskwela at Summer Aral Program na parehong layong ihanda ang mga paaralan at estudyante sa nalalapit na pasukan. Ayon sa LSB, mahalagang may prioridad ang mga proyektong ito upang mapabuti pa ang kalidad ng edukasyon sa Bayambang at masiguro ang sapat na suporta para sa mga guro at mga mag-aaral. Mas pinaraming oportunidad naman sa serbisyo tampok sa Labor Day Job Fair 2026 sa Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante.
1: 104.7 IFM. Report!
8: Mas maraming oportunidad at serbisyong hatid ngayong taon ng sinagawang Labor Day Job Fair 2026 ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan sa pamamagitan ng peso at dolyar na umayo 1. Ayon sa Provincial Peso Pangasinan, kapansin-pansin ang dagdag serbisyo para sa mga job seeker, kabilang na ang espesyal na tulong para sa mga repatriated OFWs mula sa kaguluhan sa Middle East. Kabilang dito ang financial assistance at mga training program upang matulungan sila makapagsimula muli. Sa manayam ng IFM News, dagupan kay Provincial Peso Manager Maria Richelle Monez-Ragin din ibinahagi na layo ng pinalawag na serbisyo na mas matugunan ng iba't ibang pangangailangan ng mga naghahanap ng trabaho.
9: Marami tayong na-invite na companies. Meron tayong 19 na companies at 7 na overseas recruitment agencies. And aside from that, meron tayong 20 na government agencies na mag-render ng mga services nila. So napakarami. Meron din tayong yakap registration. May thesis din tayo dito na pwedeng puntahan nila, mag-avail ang ating mga applicants.
8: Sa isinagawang pre-registration, mahigit 400 job seekers ang naitala, kung saan higit 80 dito ang repatriated OFWs. Samantala, isa sa mga aplikante na si Iris ang nagpahayag na malaking tulong umano ang naturang aktibidad, lalo na sa mga tulad niyang aktibong naghahanap ng trabaho.
10: Great opportunity din po ito, especially sa mga mismong nakahanap ng work.
8: Matatandang sa ulat ng pamalang panlalawigan ng Pangasinan na italang mataas na employment rate at nahubigit kumulang 95.6% noong 2025 batay sa pinakahuling ulat na inilabas ngayong 2026. Kasama mo mula rito sa IFM News, tagupan the title, Denise Brillante, Tatak, IFM.
0: Samantala, dakuhan po natin po dyan po sa may bayan po ng Kalasyaw na nag-celebrate po rin po ng kanilang kapistahan. Mga deboto po nagtipo naman sa kapistahan po ng Senyor Divino Tesoro sa bayan po ng Kalasyaw. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Neil Moyano.
1: 104.7 IFM Report.
11: Pusong panalangin, debosyon at pasasalamat ang inialay ng mga deboto ng Senyor Divino Tesoro sa taunang kapistahan na ginanap sa bayan ng Kalasyaw ngayong unang linggo ng Mayo. Daang-daang mananampalataya ang nakiisa upang ipakita ang kanilang matibay na pananampalataya at debosyon sa mahal na puon. Tampok sa pagdiriwang ang ikasyamatuling araw ng nobena na sinundan ng isang solemn procession ng banal na imahe ng Senyor Divino Tesoro, na kung saan ang prosesyon ay naging sentro ng taimtim na dasal at pagninilay ng mga deboto na nagdulot ng makabulong gabi ng pagkakaisa at espiritual na pagdalangin. Ayon sa tradisyon, tuwing Mayo at 2 at 3 ay sinasagwa ang kapistahan kung saan inilalabas ang imahe ng Senyor Divino Tesoro para sa prosesyon sa mga lansangan ng Kalasyaw. Layunin itong bigyang pagkakataon ng mga mananampalatay na makapag-alay ng kanilang mga dasal, kahilingan at pasasalamat. At tapos ang prosesyon, ibinalik ang banal na imahe sa simbahan sa isang maayos at debosyonal na ritual na sinama ng panalangin at awit ng papuri. Ito ay nagsilbing pagtatapos ng isang linggong pagtiriwang na puno ng pananampalataya at pag-asa. Sa kabuuan, nananatiling buhay sa puso ng mga deboto ang malalim na debosyon sa Senyor Divino Tesoro na nagsisilbing paalala ng pagkakaisa, pag-asa at walang hanggang pasasalamat sa kabila ng mga hamon ng buhay. Kasama mo mula rito sa FM News Tagupan, ito si Edwin Muero, Tadakay FM.
0: Samantala, kalidad po ng bagong footbridge sa San Nicolas, Pangasinan, sinuri po ng mga opisyal. Para po sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera.
1: 104.7 IFM Report.
12: Sinuri ang bagong tayong footbridge na nag-uugnay sa sityo Kasapangan at Kabuloan sa Barangay San Rafael Centro, San Nicolas, Camacailan. May habang 45 metro at lapad na 1.2 metro ang nasabing tulay, kung saan itinayo sa ilalim ng Development Fund 2025. Inaasahang ang nasabing tulay ay makapagbibigay ng mas ligtas at mabilis na daanan para sa mga residente, lalo na sa mga magsasakang tumatawid pa ng ilog araw-araw. Kasama ng alkalde sa inspeksyon ang punong barangay at mga miyembro ng barangay council, civilian volunteer organizations, lupon at barangay health workers. Samantala, napag-usapan din ang posibilidad na pagandahin ng paligid ng tulay tulad sa Sabangan River Footbridge na ngayon ay dinarayo na ng mga turista. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM.
0: Headlines. Antabayan na po sa aming pagbabalik mamaya, ilang pang mga balita. Detour Bridge sa Santo Domingo, Ilocos Sur gumuho matapos daanan ng overloaded na trucka. Police report natin, computer shop sa Dagupan, nilooban, 15,000 pesos na kita, tinangaya. At sa ating good news, sanggol na may bihirang kondisyon sa ngipin, okay na matapos maoperahan. Mga detalye po ng ating balita pagkatapos lamang ng ilang paalala.
1: IFM News Headline. IFM News Prime Edition.
13: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto, tapno extra ti kita!
14: Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
15: Aguray manan, at da extra nga pang laban dita! Iamung nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na! You, alaksan extra!
13: Wow, mas kinalaing pa?
15: One, pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus alaksan FR!
16: Ang ordonak pa'y manapo?
13: Ta ito yan di pak but no nga order tinga do
15: extra nga kinalaing tapno extra kamat new alaksan extra
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang kilala mong alaksan extra galing na up to 3 times faster versus alaksan FR. New alaksan extra.
20: Ate girl, nag-alco plus ka ba? Eh ikaw kuya mano, nag-alco plus ka ba? Syempre hindi nyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po ang tagapagpaalala ng kalinisan.
21: Ako plus alco plus.
22: Isopropyl alcohol is the generic name of Alkoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Nag-Alkoplus ka ba? Ako, plus Alkoplus.
24: Ang kinis na niya.
25: In fairness, nag-glow up.
26: My budget.

0: At broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
4: Ang keratin na may plus!
5: Keratin Plus!
6: Ang keratin na may plus.
7: Idol kong FM
8: 104.7
7: IFM.
9: Sa panahon po ng tag-init, mas abala ang karamihan po sa atin po, pero kasabay po nito, mas napapagod din po ang katawan, di ba? Minsan may kasama pang pamamanhid at pangangalay na hindi na agad nawawala. Kaya paalala lang ha, huwag pabayaan po ang ating pong sarili. Ako mismo, sinisiguro ko po na makapagpahinga ako, may sapat po na tubig at sinasamahan ko po ng Farix B Complex araw-araw. Hello po sa mga masisipag po natin na listeners dyan. Kayo po ba'y nakakaramdam ng pangangalay, tusok-tusok at pamamanhid? Malamang marami na po sa atin ang meron yan, pero nagtitiis lang kasi hindi pwedeng tumigil po sa hanap buhay para sa sarili at pamilya. Kaya ang advice ko sa inyo, mag-Farix B Complex araw-araw. May sapat na B vitamins tulong para iwas ngalay, tusok at manhid with proper diet and healthy lifestyle. 5 pesos and 50 centavos SRP lang, kaya kayang-kaya. So mga listeners, para sa mga pangarap at sa ating mahal sa buhay, walang BBTU. Mag-Farix B araw-araw. Vitamin B plus plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 104.7 IFM.
7: IFM
10: Idol sa Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube at website. Online na kami! Para sa news and information, mag-log on sa facebook.com/IFM News Tagupan at rmn.ph. Para sa entertainment, mag-log on sa facebook.com/IFM Tagupan. IFM Tagupan Official para sa TikTok at IFM Tagupan sa

0: Joy FM, ang idol kong FM.
1: Oras, alas 6.27.
2: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na!
4: IFM News Prime Edition.
5: IFM News.
6: IFM News.
5: IFM
6: News.
5: Regional.
7: Narito ang inyong tagapagbalita.
1: Kasama niyo pa rin po Idol Mark Espinosa. Samantala, si nanay po ang 354 na barangay health worker sa La Union sa gitna ng patuloy na hamon sa pagpapatibay ng immunization services sa mga komunidad. Sa datos po ng pamahalang panlalawigan, isinagawa po ang orientation at communication training katuwang po ang Provincial Health Office ng La Union upang palakasin ang kakayahan ng BHW at sa paghatid po ng impormasyon at serbisyo kaugnay sa pagbabakuna. Tinalakay sa aktibidad ang National Immunization Program, Vaccine Preventable Diseases at mga posibleng adverse events matapos ang bakuna, mga usaping kritikal sa pagpapataas ng kumpiyansa ng publiko. Isinama rin sa pagsasanay ang role-playing at return demonstration sa layong ihanda po ang mga PHW sa aktual na pakikiharap sa mga residente, lalo na sa mga nag-aalinlangan sa bakuna. Isinabay ang aktibidad sa World Immunization Week 2026 habang patuloy naman ang panawagan sa mas maigting na kampanya upang maabot ang target na proteksyon laban sa mga sakit na maaaring maiwasan sa pamamagitan ng bakuna. Mahigit 23,000 na trabaho inilatag sa Labor Day Job Fair sa Region 1. Daan-daang aplikante agad na natanggap pa. Para sa detalye ng balita, kasama natin Idol Kate Dispo.
7: 104.7 IFM Report.
8: Sa 23,252 job vacancies ang inialok mula sa 183 employers, kung saan 16,903 ay lokal at 6,349 naman sa overseas positions. Ang isinagawa sa job fairs kaugnay ng ika-124th na Labor Day noong Mayo 1, nakapagtala ang Department of Labor and Employment Region 1 ng 418 hired on the spot at 213 naman na near hires, na kung saan 3,219 job seekers ang nagparehistro sa iba't ibang venues sa rehiyon. Kabilang sa mga agad na natanggap sa trabaho ang 84 senior high school graduates, na karamihan ay napunta sa posisyong cashier, service crew, production operator at customer service representative. Nagkaroon din ng special lanes para sa iba't ibang sektor tulad ng construction workers, OFWs, 4Ps beneficiaries at mga kabataang naghahanap ng trabaho. Bukod sa employment opportunities, nag-alok din ng iba't ibang serbisyo ang mga ahensya ng gobyerno, kabilang ang medical assistance, cash aid at e-government services. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate at Dispo Tatak, IFM!
1: Samantala, gumuho ang pansamantalang detour bridge sa Kaliwat Bridge sa Barangay Nalasin, Santo Domingo nitong Sabado, Mayo 2, dakong alas 11:45 ng umaga, matapos daanan po ng isang dump truck na kargado ng bato. Ayon sa Department of Public Works and Highways, isang 20-ton na 10-wheeler truck ang dumaan sa tulay na may nakatakda lamang sanang 5-ton load limit. Dahilan upang bumigay ang istruktura at tuluyang gumuho ang detour bridge ayon sa ilang saksi. Sa insidente, sugatan ang driver ng truck at ang kanyang kasama na agad na isinugo sa pagamutan para sa garang lunas. Ayon sa DPWH, patuloy ang investigasyon at assessment sa structural failure ng detour bridge habang pinapaalalahanan ng mga truck operators na mahigpit na sundin ang load limits upang maiwasan ang kahalintulad na insidente sa hinaharap. Sa ngayon, nananatiling saradong bahagi ng Kaliwat Bridge habang inaayos ang alternatibong daanan sa nasabing lugar.
7: Police
6: Report.
1: Computer shop naman po sa Dagupan, nilooban 15,000 pesos na kita, tinangay. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante.
6: 104.7 IFM Report.
8: Isang computer shop dito sa MH Del Pilar Street sa Dagupan City ang nawala ng puhunan sa isang iglap matapos itong pasukin ng isang hindi pa nahuhuling suspect at tinangayang tinatayang 15,000 pisong kita noong Mayo 1. Sa kuha ng CCTV ng naturang shop, makikita ang lalaking pumasok sa loob ng establishment kung saan may nakaidlip na bantay sa may bukana na siyang sinamantala ng suspect upang makalapit sa kahat makuha ang perang pinagkitaan ng computer shop. Sa loob lamang ng ilang sandali, tuloy ang nakatakas ang suspect, dala ang pera na kasalukuyan ng tinutugis ng pulisya. Sa panayam ng IFM News, Dagupan, ayon sa mga taga-Pangasiwa, ilang linggo na umanong napapansin ang suspect kapaikot-ikot sa shop. May mga customer din na umanong nagsabi na tila nagmamasid dito sa loob ng establishmento bago naganap ang insidente. Tinawagan naman ang pamunuan ng shop na sino mang maaaring nakakilala sa suspect na agad makipag-ugnayan sa mga otoridad upang mapanagot ang salarin. Umaasa rin ang mga taga-Pangasiwa na sakaling maaresto ang suspect ay maibabalik pa ang perang natangay. Kasama mo mula rito sa IFM News, Dagupan, ni Shiloh Denise Brillante, tata, IFM.
6: Police Report.
1: Kala ko nahuli na yung suspect doon. Samantala, Idol, na tatlong katao naman po na corner sa aktong pandurukot naman ng cellphone sa gitna ng dance floor sa San Juan, La Union. Para sa detalye ng police report na yan, kasama natin Idol Jam Victorio.
6: 104.7 IFM Report.
9: Na-corner ng otoridad ang tatlong katao na naaktuhan sa pandurukot ng cellphone sa bulsa ng isang lalaki habang sumasayaw sa isang bar sa San Juan, La Union noong madaling araw ng Sabado, ikadalawa ng Mayo. Ayon sa biktima, nilapitan siya ng tatlong suspect habang sumasayaw sa dance floor at panihim na dinukot sa kanyang bulsa ang kanyang cellphone. Nahuli naman ang kasintahan ng biktima ang insidente kung saan ipinasa pa umano ng lalaking suspect ang cellphone sa kanyang kasamahan bago itago sa isang bag. Agad naman na-report sa otoridad ang insidente dahilan upang halugugin ang bag ng mga suspect at na-recover ang tinangay na cellphone. Dinala sa kustodiya ng pulisya ang mga suspect para sa tamang disposisyon at posibleng pagsasampa ng kaso. Kasama mo mula dito sa IFM Digopan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM.
6: Police Report.
1: Pagkalunod naman at near drowning, sunod-sunod na naitala sa Pangasinan at La Union sa pagpasok ng buwan ng Mayo. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Neil Muyano.
6: 104.7 IFM Report.
10: Ay tala ang ilang insidente ng pagkalunod at near drowning sa mga lalawigan ng Pangasinan at La Union sa unang mga araw ng buwan ng Mayo. Sa Abilesis, Pangasinan, nasawi ang isang 18 anyos matapos umuno itong malunod sa Agno River sa Barangay Amang Perez noong Mayo 1 habang naliligo kasama ang mga kaipikan. Ayon sa Philippine Coast Guard, napunta umuno ang biktima sa malalim na bahagi ng ilog at hindi na muling lumutang. Matapos ang isinawang search and retrieval operation, na-recover ang biktima bandang alas 2:44 ng hapon noong Mayo 2. Samantala, sa kaparehong araw, dalawang magkahiwalay na insidente ng near drowning ang naitala naman sa probinsya ng La Union. Sa Barangay Samara Arincay, agad na nerespondihan ng Coast Guard personnel ang isang 3 anyos na bata na natagpo ang walang malay matapos maulog sa isang palaistaan malapit sa kanilang himpilan. Matagumpay na naisagawa ang CPR sa bata bago ito isinugod sa ospital. Sa bayan naman ng Aguo, isang off-duty na miyembro ng Philippine Coast Guard ang tumulong sa pagsagip sa isang batang nalunod sa Eco Park habang may swimming activity. Agad ding isinagawa ang CPR sa biktima bago ito dinala sa ospital kung saan iniulat na naging maayos ang kondisyon nito. Patuloy namang pinalalahanan ng mga otoridad ang publiko na maging maingat sa paglangoy at bantayang mabuti ang mga bata lalo na sa mga anyong tubig ngayong panahon ng tag-init. Kasama mo mula rito sa FM News Tukupan, ito si Aitor Nilmuero, Tatak IFM.
6: Police Report. News sa IFM News.
1: Samantala, sa ating good news naman po. mahaba itong bagong silang na sanggol po na may bihirang kondisyon sa ngipin. Naging okay matapos pong maoperahan. Ikwento mo ang good news na yan, Idol Tita Ronnie.
11: Isang rare na kondisyon ang matagumpay na naoperahan sa bagong silang na may kondisyong tinatawag na natal teeth o agad na pagkakaroon ng ngipin kahit kapapanganak pa lamang.
12: Ang ganitong kondisyon ay bihira at nangyayari lamang sa isa sa bawat 2,000 hanggang 10,000 na sanggol. Sa kaso ni Baby Cyril ay naging matagumpay ang pagtanggal sa naturang ngipin upang maiwasan ang posibleng komplikasyon sa pagpapasuso at kalusugan ng bibig ni Baby. Labis naman ang tuwa ng mga magulang at walang hanggang pasasalamat sa dentistang si Marjorie Abrera Nava na naging susi sa matagumpay na proseso. Patuloy ang paalala na huwag magdalawang isip na magpakonsulta sa mga espesyalista, lalo't mahalaga ang mga ganitong uri ng kaso upang masiguro ang kaligtasan at kalusugan ng sanggol.
11: At iyan ang ating gagiws. Ako si Idol Tita Ronnie Tatak, IFM.
1: Headlines. Pasadaan po natin po mga naging balita ngayong araw po ng Lunes, May 4, 2026 sa ating mga headlines. Rider patay sa malagim na aksidente sa Urdaneta City. Truck na sunog matapos ang banggaan. Mas pinalawak na serbisyo sa Labor Day Job Fairs 2026. OFWs at job seekers binigyan ng mas matibay na suporta sa lalawigan ng Pangasinan. Matinding init sa Pangasinan, posibleng magpatuloy. PDRRMO nagbabala sa publiko. Sa ating regional news, Detour Bridge sa Santo Domingo, Ilocos Sur, gumuho matapos daanan ng overloaded truck. At sa ating police report, computer shop sa Dagupan, nilooban 15,000 na nakita, tinangay. At sa ating good news, sanggol na may bihirang kondisyon sa ngipin, okay na matapos maoperahan. Sa karagdagang mga detalye ng balita, maglagon lamang po sa www.drmnnetworks.ph at sundan po kami sa mga social media accounts IFM Dagupan. Sa ngalan po ng buong puwersa ng IFM Dagupan, ako po ang inyong naging tagapagbalita, Idol Mark Espinosa. Tatak IFM.
4: IFM News Prime Edition.
13: Basta pag nilalagnat,
14: dapat matik. Ibay, Jesse.
13: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
14: Dapat matik. Ibay, Jesse.
15: Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
13: Dapat matik. Ibay, Jesse.
16: Alagang Unilab yan.
17: Paracetamol is a generic name of Ibigesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
19: Ang keratin na may plus!
20: Keratin Plus!
21: Ang keratin na may plus.
22: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
23: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
22: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
23: Ngipin ay Max Alaga! Max Protect!
22: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
23: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa unique.
22: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
24: ACS!
25: Sis, ganda ng hair!
24: Naka-Empress!
25: Impressively smooth, shiny, and healthy
24: with regular use.
25: Naka-Empress! Nakaka-impress!
24: Try mo na, sis!
25: Be an Empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
26: Empress Shampoo for impressive hair.
27: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
28: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Be MX extraordinary with MX3.

0: Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
1: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
0: Ratso to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
1: Ako Plus Alco Plus.
2: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
3: Maraming salamat mga idol sa pagiging bahagi ng saya sa kakatapos lamang na RMN Fiesta Watch ng 104.7 IFM Dagupan bilang bahagi ng Bangusa Festival 2026 na puno ng kulay at sigla ang Barangay Pantal sa ating kwentuhan, tawanan, palaro at solid na bonding kasama ang IFM Dagupan team. Mas naging special ang bawat sandali dahil sa inyong pakikiisa. Sa bawat ngiti, sigawan at panalo sa papremyo gaya ng 5 kilos of rice, Aces gift bag at cash prize, kitang-kita ang tunay na diwa ng fiesta, ang pagkakaisa at saya ng komunidad. Hatid sa inyo ng DWON 104.7 IFM Dagupan, Radio Mindanao Network, kasama ang Smart Dishwashing, bawat bahid, Linis Solid.
4: Oras natin, alas 6.43 ng magandang umaga.
0: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. IFM News Prime Edition.
7: Idol Mark Espinosa.
8: Di lang basta usapan, di lang basta babanat.
9: Diretsahan ang usapan, pero patas ang talakayan.
8: Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue.
9: I for an eye.
4: Alas 6.44, kasama po natin po ngayong umaga na ito ang chairman po ng Samahan ng Industriya ng Agrikultura o SINAG. Pabati muna po natin po, Sir Rosendo. So, magandang umaga po at pagbati po ninyo.
10: Yeah, Idol Mark, magandang umaga sa lahat.
4: Opo, siguro po ang tatanungin na po natin po, Sir, kamusta na po ang industriya ng mga magsasaka, mga nasa agrikultura sa panahon pa rin po ngayon na nararanasan pa rin natin. Though ayaw natin tawagin krisis, pero parang kahalintulad na rin po Sir Rosendo.
10: Yeah, so far, ang inaano natin is yung planting season pa rin ng bigas natin, no? Mm-hmm. Palay. Kasi Idol Mark, nakita naman natin yung fuel ang taas pa rin. And alangan magtanim yung mga magsasaka natin. Kaya hinintay nila yung rainy season mag-start. So yung planting season natin, dati kasi etong May, may nagpupunla and dahil yung fuel dati nasa almost 48 pesos ang gastusin sa isang buwan sa 12 liters is around kung magtanim ng May, no? Around mga 17,000. Pero ngayon yung fuel almost 80 plus, no? Ang
4: mm-mm.
10: Kung magtatanim sila ngayon, yung 30 days up to June, ang gastusin around 30,000. Kaya
4: grabe.
10: Kaya alangan sila magtanim, no?
4: Mm-mm.
10: So hintayin yung pag-ulan. Yun ang nakikita natin yung June.
4: Mm.
10: So delay tayo ng isang buwan na dahil yung mga ibang pwede na magtanim sana, nag-umpisa na. Mm.
4: Pero Sir Rosendo, ano pwede maging epekto po nito sa kalakalan po sa merkado na ganitong madidelay pala ito pong pagtatanim po dahil po sa taas pa rin po ng petroleum products?
10: Yeah. Hopefully, yung sinasabi nilang El Nino hindi ganun katindi, no? So far naman, ang inventory natin ng bigas, wala naman problema ngayon.
4: Mm-hmm.
10: Pero of course, kung yung tuloy na hindi umulan by June, kasi yun ang gauge natin, itong June, mm-hmm. no, yung rainfall, kung kamusta. Kung yung rainfall by June is magkakaproblema, baka baka hindi magtanim pa, yung mga magsasaka, yun ang nakikita natin, yun ang malaking problema na ma-encounter natin.
4: Opo, so far ngayon, Sir Sendong, sa aming pong pag-iikot, medyo mura-mura pa yung ating pong bigas. Pero tama po yung sinabi po ninyo, pag magtutuloy-tuloy po, ito pong mainit na panahon, epekto ng El Nino, siyempre maapektuhan yung mga irrigations natin, yung mga pananim natin. Ito po ay ano po no, maaaring magkaroon po ng impact sa supply at presyuhan natin sa mga susunod na buwan na Sir Sendo.
10: Yes, ang isang problema rin is yung buying power ngayon, no? And secondly is yung delivery na drop yung delivery kasi yung cost of fuel to transport yung mga goods hindi nakakarating dun sa area. So, yun ang isang challenge na nagagawa. Yung presyo ng gulay, kung makita mo, is yung cabbage, nagkakaproblema. 2 pesos to 3 pesos na lang per kilo ang farm gate. So ang ginagawa nila, binibigay na lang sa tao, no? Kung makita mo yung nangyari sa Benguet. So yun ang kung tatanim pa yung mga nag-harvest ngayon, yun ang isang challenge, di ba?
4: Pero with all of this Sir Sendong, sa palagay niyo po ba sapat itong mga hakbang po ng pamahalaan para tugunan po yung epekto po ng patuloy pa rin na krisis at yung El Nino, syempre, lalo na po sa mga irrigations po at ayuda, pati na po sa suporta po sa mga magsasaka?
10: Yeah, dapat, ang tingin ko lang, no, kung ibase natin sa ibang country tsaka compare natin dito sa atin, ang tinarget kasi ng Vietnam and kung makita natin yung Thailand by March, nung March na nangyari, yung fuel talaga ang tinarget nila na hindi pinataas yung presyo. Ibig sabihin, no, kung titingnan natin compare yung Vietnam, from 47 pesos na fuel, umakyat lang ng 54. No? So yung impact ng fuel dun sa magsasaka and other, ano, hindi masyadong malaki yung impact. Hindi kagaya dito sa atin, ang laki ng tinaas kagad. Almost noong March, nasa 100 pesos na tayo, di ba? So,
4: correct.
10: So, ang impact talaga, malaki ang problema natin at that time. And itong April, lalo na, nagkaroon ng malaking problema. So, yung target siguro ng economic team sana at that time is yung i-fix yung VAT sa collection ng 5 pesos kasi ang nangyari is ano eh, lumaki yung collection ng VAT sa ating gobyerno, no? Almost 15 pesos ang na-reach ng collection pero hindi ito na reflect dun sa atin na magsasaka, mga consumer and yung etong mga gumagamit ng fuel. So sana at that time ang ginawa na lang is ano eh, Phoenix yung bat and tinanggal yung excise tax para hindi sumipa ng ganun kalaki yung fuel. So yun ang malaking problema pa rin natin yung fuel, no? And ang isang problema din natin ngayon is hindi natin alam kung magtatanim yung mga magsasaka kung hindi ma-fix yung presyo ng fuel.
4: Opo, given this situation na Sir Sendong, itong uncertainty na ito, meron po ba kayong parang payo? Siyempre, kung nakikinig po ng ating pong economic team ng Pangulo, kung kayo po ang tatanungin, ano po ba yung pwedeng maging strategy po dito, lalo na sa usapin ng strategic importation ng mga produkto tulad ng bigas pa din?
10: Yeah, dapat kasi ano eh, dapat kung hindi nila ginalaw yung VAT and itong excise tax, mabilis yung pagbigay nila sa ayuda sa ating mga magsasaka. Ibig sabihin, na-release sana kagad yung pondo, no? Mm-hmm. Na ibibigay sa magsasaka. Ang problema, hindi rin nila na-release yun, so parang na-collect na nila yung buwis and na-collect na nila yung tarif, pero hindi na pupunta sa atin na mga magsasaka. So wait and see din ang mga magsasaka para tingnan kung paanong gagawin nila.
4: Opo. Dito po sa mga produkto po natin po sa poultry products, malaki rin po bang epekto po nitong El Nino at kailangan po ng suporta po ng ating pong gobyerno, lalo po yung itlog, Sir Sendong?
10: Yeah, apektado, pero ang problema is ano, yung market din eh. Nagkakaproblema dun sa market, no? Yung buying price ngayon hirap, so yung pressure down yung farm gate price. Ang nangyari is bumaba pa yung farm gate compared dun sa time na wala tayong problema sa fuel, no? So yung ang tingin natin is maraming mga poultry kasi yung mga naggumagamit ng gas kasi yung tunnel ventilated gumagamit yan ng LPG, no? Para at least yung maliit na chicken kasi pag lumalaki ginagamit po yan ng kung magamit ka ng LPG para yung init dun sa loob ng tunnel ventilated eh. So yun, apektado rin. So ang tingin natin kung yung mga iba huminto, no? Huminto na mag alaga, doon magbiglang magsa-search yung presyo ng chicken. Yun ang isang nakikita natin. And yung sa egg naman kung nagbawas yung nag-aalaga ng egg, magkakaproblema rin tayo by 2 months from now.
4: Mm-hmm. Yes, with all of this, Sir Sendong, ano po yung parang na pinaka-critical na talagang dapat bantayan ng pamahalaan at ng ating mga mamimili, mga consumer natin, Sir Sendong, sa mga darating na buwan na pwedeng maging mas malaking apektado o dito sa ating pong industriya ng agrikultura?
10: Yeah, kung mag-collapse yung pagtanim, pag-alaga ng ating local racer, pagkakaproblema yan, no? So, yun ang dapat na tingnan mabuti ng gobyerno para at least hindi mag-surrender ang ating industriya, local industry.
4: Engineer Rosendo So, ang chairman po ng Samahan ng Industriya ng Agrikultura o SINAG. Maraming salamat po, Sir Sendong, and God bless po.
10: Thank you, Idol Mark. Magandang umaga.
11: Impormasyon, intriga, issues. For an
12: eye. IFM News Prime Edition.
13: Mga suki, agorder kayon. Kas may isang aglaklako, every peso counts. Awan sa deng na ti panaglutluto. Tap no extra tikita.
14: Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaang.
15: Aguray manan, at the extra nga pang laban dita. Iamung nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na. You, alaksan extra.
13: Wow, mas kinalaing pa?
15: One, pina extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus alaksan FR.
16: Ang porto nakpay man apo.
13: Taito yan, di pakbet. Doon nga order tinga do.
15: Extra nga kinalaing, tap no extra kamat. New, alaksan extra.
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol and ibuprofen.
15: is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: Sis, ganda ng hair.
18: Naka-empress.
17: Impressively smooth, shiny, and healthy.
18: With regular use.
17: Naka-empress. Nakaka-impress.
18: Try mo na, sis.
17: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
19: Empress Shampoo. For impressive hair.
20: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washi!
22: Hello, Mommy!
21: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
22: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
21: Mula noon hanggang ngayon!
23: All you need is Pride! All you need is Pride!
24: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
25: ACS!
26: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
27: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
26: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
28: Ako Plus Alco Plus!
2: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
30: Protection?
31: Yaku!
30: With 8 billion live LCS?
31: Yaku!
30: That may reach the intestines alive!
31: Yaku!
30: Helps improve digestion and boost immunity!
31: Yaku!
30: With proper diet and exercise?
31: Yaku!
30: Kaya panalo ka chan!
32: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
33: Ang keratin na may plus.
34: Keratin Plus.
35: Ang keratin na may plus.
4: Oras, alas 6:59 ng magandang umaga.
35: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
16: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: 34 to na imbag na bigat ha. Kay Rachel Herrero, magandang umaga din po sa inyo po. Yan. At sa lahat po ng mga OFWs po natin po. Yan po ang mga balita at mga impormasyon na nakalap po ng buong puwersa po ng IFM Dagupan. Antabayanan po ang mga nagbabagang mga balita naman sa Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa iba yung dagat. Hatid po ng RMN Network News. Susunod na po yan, wala pong BBTO at tuloy-tuloy po ating pong programa sa himpilan po natin 104.7 IFM Dagupan. Sa ngalan po ng buong puwersa po ng IFM Dagupan, ng ating reporters, mga DJs, ang ating pong digital team at technical team, maging mga OJTs natin mula sa University of Luzon. Ako po inyong nakasama, Idol Mark Espinosa, Tatak IFM.
1: IFM News Prime Edition.
2: Basta pag nilalagnat,
3: dapat matik. Ibay, Jessic.
2: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
3: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik. Ibay, Jessic.
4: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is a generic name of Ibay-Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
7: Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
8: Ako plus Alco Plus.
9: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
11: Sis, ganda ng hair.
12: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
13: With regular use.
14: Naka-Empress. Nakaka-impress.
15: Try mo na, sis.
16: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
17: Empress Shampoo. For impressive hair.
18: Hey, Mrs. Maha! For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
19: Ang keratin na may plus!
20: Keratin Plus!
21: Ang keratin na may plus.
22: Fit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid,
23: tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming.
24: Dahil sumaksis ka
25: sa Unli!
26: Free Unli Wi-Fi for 30 days
27: at reloadable pa!
28: PLDT prepaid na.
29: Visit pldthome.com to apply.
30: Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
0: Oras alas 7:02.
31: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
1: RMN Network News.

0: maraming pong napapakinggan.
1: Radyo Man, live pa dito.
0: Visayas, Mindanao.
2: Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa.
1: Unang-una mong
2: narinig. Sabayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide.
3: Nandito tayo ngayon sa Ilagang Kaluran.
2: Signal TV, Channel 309.
3: Aris na gapon kita dream.
2: At sa WRMN, New York, USA.
1: Wala pang ibang reporter dito.
2: Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita.
4: RMN Network News.
5: Magandang umaga mga kasama. Ngayon ay May 4, 2026. Radyo Man Zander Kayabyab.
6: Ako naman ho, yung profesor ng bayan, si Ricky Rosales.
5: At narito na ulo ng mga may init na balita.
4: RMN Network News.
5: Halos 200,000 residente sa Albay, apektado ng pagbagsak ng abo o ashfall kasunod ng panibagong pagputok ng Bulkang Mayon.
6: Bulkang Mayon, pansamantalang nanahimik kasunod ng pagputok noong Sabado. Mga pananim sa 16 na barangay sa Kamalig na pinsala habang 8,000 pamilya ang apektado.
5: Detour Bridge sa Santo Domingo, Ilocos Sur, bumagsak, 3 sugatan.
6: Pagpapatupad ng gun ban, epektibo na simula ngayong araw dyan sa Cebu dahil sa ASEAN Summit.
5: Nagbawas sa presyo ng mga produktong petrolyo, aasahan ngayong Linggo.
6: Kamara at Senado, balik sesyon ngayong araw na ito. Pagpasa sa mga priority bill at impeachment case ni Vice President Sara Duterte, kabilang sa mga tatalakayin bago magsinije adjournment sa June 5.
5: Ika-4 na civilian mission ng atin ito koalisyon naging matagumpay. Patriotic jet ski sa Pag-asa Island at pagtitirik ng watawat ng Pilipinas sa Sandy

0: matapang na isinagawa sa kabila ng presensya ng mga barko ng China.
1: At sa entertainment news, Kuya Zander, bakit nga ba binabatikos ang pagkapanalo ni Bea Milan Windorsky bilang Miss Universe Philippines 2026?
0: Bakit nga ba? Network News. Itali na ating mga balita, mga kasama. Malaking bahagi ng lalawigan ng Albay ang naapektuhan ng matinding pagbagsak ng abo o ashfall mula sa Bulkang Mayon. Batay sa datos ng Albay Provincial Information Office, aabot sa 195,363 na mga individual. Halos 56,000 na mga pamilya ang apektado ng matinding pagbagsak ng abo sa maraming barangay. Ayon sa Albay PIO, 129 na mga barangay ang nakaranas ng ashfall event dulot ng effusive eruption ng Bulkang Mayon. Partikular dito ang mga barangay Owas, Ginubatan o mga barangay sa Owas, Ginubatan, Ligaw City at Kamalig. Sa panayam ng RMN Manila kay Kamalig Mayor Carlos Erwin Baldo Jr., pumalo sa 8,000 pamilya ang naapektuhan ng ashfall sa kanilang lugar. Ayon kay Mayor Baldo, bagamat balik normal na ang sitwasyon, malaking problema ngayon ang mga pananim na hindi na mapapakinabangan dahil sa tindi ng kapal ng abo.
2: Sa kabuang 50 barangay, kaya malawak-lawak din po at tinabot po ito ng mga 8,000 plus families na naapektuhan po ng ashfall. May mga barangay kami talagang yung mga tanim nila, talagang sira na po, talagang hindi na maka revive. Karamihan yung mga short term na mga gulay na mga tinanim talaga hindi na po pakinabangan.
0: Kaugnay nito, nagbabala naman ng Department of Health sa mga residente na huwag paglaruan ang abo dahil sa peligrong dulot nito sa kalusugan. Kaya payo pa ng DOH magsuot ng N95 mask bilang proteksyon. Pinayuhan naman ng mga walang N95 mask na gumamit ng basang panyo o damit, habang pwede rin naman ang double mask method kung saan dalawang surgical mask ang pagpapatungin.
1: Kaugnay po niyan, nalulumo ngayon ang mga magsasaka dyan sa Kamalig, Albay dahil sa pinsala nga po, matinding pinsalang idinulot ng ashfall sa kanilang mga pananim na labis ngayong nakakaapekto sa kanilang kabuhayan. Sa barangay Anuling, nalalanta na ang maraming pananim na palay at gulay dahil sa makapal na usok at abong bumalot mula sa Bulkang Mayon. Ilang alagang hayop din kagaya ng baka at kalabaw ang namatay. Agad pong nanawagan ang Kamalig Local Government Unit ng cloud seeding para mabawasan naman ng epekto ng ashfall.
0: Pangulong Bongbong Marcos inyutos ang full-scale government response kaugnay ng ashfall mula po sa Bulkang Mayon. Sama natin mula Malacanang, Radyo Man Chanel Salazar.
3: Iniutos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang pagkilos ng pamahalaan sa ashfall mula sa Mayon Volcano, partikular sa Ginubatan at Kamalig, Albay. Ayon sa Pangulo, kailangan tuloy-tuloy at mabilis na maabot ng tulong ang bawat apektadong pamilya. Tinututukan ng Department of Public Works and Highways ang pag-alis ng abo sa pangunahing lansangan upang manatiling bukas ang daloy ng biyahe at rescue operations. Namamahagi ang Department of Health na N95 mask at naglalatag ng mobile clinics at water stations para tugunan ang ubo, hirap sa paghinga at iritasyon sa mata. Nag-deploy rin ang Bureau of Fire Protection ng water spraying at paglilinis sa mga komunidad sa koordinasyon ng Department of the Interior and Local Government. Mahigpit na pinatutupad ng Office of Civil Defense at National Disaster Risk Reduction and Management Council ang evacuation sa mga high-risk area. Samantala, nagbigay ang Department of Social Welfare and Development ng pagkain at pangunahing pangangailangan sa mga evacuation center na may nakaabang na supply sa buong Bicol Region. Pinababantayan din ang mga ilog at daluyan ng tubig laban sa posibleng lahar, lalo na sa pag-ulan. Paalala ng Pangulo sa publiko na manatili sa loob ng bahay kung maaari, magsuot ng mask at sundin ang abiso ng lokal na pamahalaan. Kasama mo sa DZEC sa La RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak, RMN.
1: Samantala, nananatili pa rin sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon sa kabila ng pagbuga nito noong Sabado na nagdulot nga po ng ashfall sa maraming barangay sa Albay. Ayon kay FIVOLX Director Teresito Bacolcol, walang nagbago sa parameters ng bulkan dahil patuloy pa rin ang mga aktibidad dito kagaya ng pagbuga ng lava at ilang mga pagyanig. Hindi pa rin inaalis ni Bacolcol ang posibilidad na muli itong magbuga ng abo dahil patuloy po ang tinatawag na effusive eruption.
4: Pwede pong problema ulit yun kasi ongoing pa rin po yung effusive eruption natin. So ang nangyari kasi, yung PDC were generated by the repeated collapse ng hot lava material sa atin sa summit or sa upper slope. So for as long as continuous pa rin yung supply ng lava doon sa taas, pwedeng maging stable yung mga lava, yung lava natin, and this would generate PDC. Kaya nga, ang paalala natin ay huwag sila pumasok inside the 6 kilometer permanent neighborhood.
1: Paalala rin po ng T-Vox na bagamat walang naitatalang pagbuga ng abo sa ngayon, kailangan pa rin ang iba yung pag-iingat ng mga residenteng nakatira, lalo na po yung malapit sa Bulkang Mayon.
4: So as long as hindi sila papasok doon sa 6 kilometer permanent danger zone, kasi po England pwede magkaroon ng pyroclastic density current, ligtas po sila. Kapag when it comes to ash, magsuot po sila ng face mask kasi alam naman natin na yung abo ay pwedeng maka-irritate sa mata at sa baga. At yung abo rin makaka-apekto sa visibility at sa tubig. So, magsuot sila ng face mask, protect themselves, yung mga mata nila. N95 kung maaari, kung walang N95, they can use surgical mask. And kung wala rin mask, yung tela, basain nila ng tubig, and yun yung pangtakip nila sa kanilang bibig at sa kanilang ilong.
1: Si FIVOX Director Teresito Bacolcol sa interview ng DZXL RMN Manila.
5: RMN Toto Bulkan!
0: BNP pinaiting ang operasyon sa Albay kasunod ng ashfall. Kasama natin sa Balita Radyo Man Marjo Domingo.
6: Pinaigting ng Philippine National Police sa mga operasyon nito kasunod ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon na nagresulta sa ashfall sa bayan ng Albay nitong Sabado. Nag-deploy agad ang Police Regional Office 5 ng mga personnel para mag-ayos ng trapiko sa mga kalsada, pati na rin ang paglalagay ng mga checkpoints sa mga critical areas para maiwasan ang pagpasok sa mga identified danger zones. Tumutulong sa pamamahagi ng mga face mask ang PNP at patuloy nakikipag-coordinate sa mga lokal na pamahalaan, Office of Civil Defense at mga disaster response offices para suportahan ang evacuation, rescue at relief efforts. Nagpaalala naman ang pambansang pulisya sa publiko na manatili sa loob ng kanilang mga bahay habang nag-ashfall, magsuot ng mask at manatiling updated sa mga opisyal na biso. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN.
1: Samantala, Detour Bridge sa Santo Domingo, Ilocos Sur, bumagsak at meron pong tatlong nasugatan. Kasama natin sa balita, Idol Mike Layante ng IFM Vigan.
7: Sugatan ang tatlong individual at nasa mabuting kalagayan ng mga ito matapos gumuho ang Kaliwet Bile Bridge sa Barangay Nalasin, Santo Domingo, Ilocos Sur. Batay sa investigasyon, isang 20-ton 10-wheeler truck na minaneho ng 51 years old ang dumaan sa Detour Bridge, habang kasunod nito ang isang single motor nang bigla na lang gumuho ang nasabing tulay at tuluyan nang nahulog ang truck at single motor. Napag-alaman na binaliwala ng truck driver ang warning sign na nagsasabing hindi lalagpas sa 5 tons ang pwedeng dumaan sa tulay, kaya ito tuluyang bumagsak. Agad namang nagsagawa ng inspeksyon ang DPWH, First Engineering District ng Ilocos Sur, at naglabas na rin ng statement si Secretary Vince Dizon patungkol sa nangyari. Kasama mo sa IFM Bigan, Idol Mike Layante. Tatak RMN.
0: Sa iba pang mga balita, rebeldeng grupo dalawang beses na nakainkwentro ng militar sa Ragay, Camarines Sur. Bilang ng mga namatay, inaalam pa sa ngayon. Kasama natin sa balita, Radyoman Paolo Papa ng RMN Naga.
8: Patuloy pang bineberipika ng militar ang bilang ng mga armadong rebelde na napatay sa magkaiwalay na sagupaan kahapon sa bayan ng Ragay, Camarines Sur. Meron kasing lumabas na impormasyon hinggil sa umano'y apat na miyembro ng New People's Army NPA sa bayan na napatay sa Focused Combat Operation ginawa ng 81st Infantry Battalion ng 9th Infantry Spear Division Philippine Army mga alauna 20 kahapon sa Barangay Apale na sabing bayan. Laban sa mahigit kumulang 10 rebeldeng komunista, tumagal lamang ng 10 minuto ang palitan ng putok at nagresulta sa pag-atras ng mga nakaputok ang mga communist insurgents patungo sa Karatig komunidad. Agad isinagawa ang pursuit operation ng tropa hanggang sa makasalubong muli ng engkwentro mag-aalas 4 ng hapon. Sangkot ang tatlong hinihilala ang NPA rebels na pinaniniwala ang kasama sa mga tumakas mula sa nasabing barangay. Wala namang naiulat na namataya o nasugatan sa hanay ng gobyerno na nagsagawa muli ng pagtugis. Kasama mo sa bayan ng Ragay, Camarines Sur, Radyoman Paolo Papa, Tatak RMN.
1: Sa Samantala, abiso po sa ating mga motorista, may aasahan na dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggong ito. Ayon sa Oil Industry Sources, posibleng maglaro sa piso hanggang 2 piso ang dagdag sa kada litro ng diesel, habang posible namang tumaas ng 3 piso hanggang 4 piso ang kada litro ng gasolina. Pero may kaunti pong ginhawa, mga nanay, para sa mga gumagamit ng kerosene dahil inaasahan ng rollback na 2 pesos and 50 centavos hanggang 3 pesos and 50 centavos kada litro. Sa ngayon po, umiiral ang State of National Emergency, kaya inaasahan maglalabas pa ang Department of Energy ng pinal na oil price adjustment. Depende po sa kanilang magiging komputasyon.
0: Kinukonsidera ng Department of Agriculture na limitahan ang buwan ng pag-aangkat ng bigas mula Hunyo hanggang Agosto para mabalanse ang mga isyu sa supply at farm gate price. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layo nitong mapigilan ang pagbagsak ng presyo habang sinisiguro naman ang sapat na domestic supply. Target ng ahensya na magkaroon ng farm gate price na 22 pesos per kilo para sa panahon ng anihan sa Setyembre hanggang Nobyembre, na nakikita ang mahalagang recovery window para sa mga lokal na magsasaka. Isinusulong din ng DA ang pagpapalawak sa kapasidad ng storage at warehouse. Ang kasalukuyang pambansang reserba ay sapat lamang sa halos 70 araw na konsumo.
1: Kayo ho ba ay dadaan dyan sa Cavitec C5 Link Segment 3B? Simula po bukas, Mayo 5, maniningil na ng toll sa mga motoristang dadaan sa Cavitec C5 Link Segment 3B. Dumadaan ka ba dito, Koy Sander?
9: Hindi masyado.
1: Mm-hmm. Ayon po sa Toll Regulatory Board, para sa mga motoristang bibiyahe mula Taguig patungo ng Sukat Road, ito, 59 pesos ang toll para sa mga Class 1 vehicle, kagaya po ng kotse, 117 pesos para sa mga Class 2, kagaya ng bus, at 176 pesos para sa mga Class 3 kagaya ng truck. Para naman po sa mga motoristang mula Taguig, papunta kayo ng Rojas Boulevard o kaya Zapote, ang magiging singil sa inyo ay 97 pesos para sa Class 1, 194 pesos para sa Class 2, at 291 pesos para sa mga sasakyang nasa ilalim ng Class 3. Mula nang buksan noong Marso at 30, ginawang libre muna pagdaan sa Segment 3B ng Cavitec C5 Link na nag-uugnay sa Cavitec at C5 Road sa Taguig.
0: Pinakikilos naman ni Senador Erwin Tulfo ang Department of Trade and Industry laban sa mga mapang-abusong negosyanteng hindi sumusunod sa price freeze. Pinuna ni Tulfo ang talamak na hindi pagsunod sa price freeze ng mga maliliit na pwesto sa palengke sa pag-aakalang hindi sila mamomonitor ng gobyerno. Inalampag ni Tulfo ang DTI na huwag lang umasa sa mga isinusumiting report sa kanila at magsagawa ng aktwal na on-the-ground inspection. Paliwanag ng senador, ang price freeze ay mahalagang katuwang sa mga hakbang ng gobyerno sa gitna ng krisis. Dahil kung hinahayaan na lamang na manipulahin ang presyo ng mga bilihin, ay mawawalang saysay ang tulong o ayuda mula sa pamahalaan. Abangan sa aming pagbabalik, Kamara at Senado, balik sesyon na ngayong araw.
1: At gun ban, pinatupad na dyan sa Cebu dahil sa ASEAN Summit.
0: Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng
5: RNN Network News.
1: Butag Pilipinas sa ito po.
0: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
1: Ombudsman Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
10: Ako si Zander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
11: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
1: Apat ang arestado sa paihi modus. Impeachment complaint.
12: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
11: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales, at Zander Kayabyab, nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sa sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan. Mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
5: RMN Network News.
0: Mula sa mga lalawigan, call center agent patay matapos malunod sa dagat sa Sariaya, Quezon. Kasama natin sa balita Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucel.
5: RMN Network News.
9: And call center agent natagpuan patay sa baybayin dagat matapos ang isang oras na paghanap ng mga kasama nito. Napagalaman ng biktima kasama ang pamilya at mga kaibigan ay bumisita sa kamagana-anak nito sa barangay Gisgis Salon, Sariaya, Quezon. Dumating ang mga ito at nagsimula ng mag-swimming. Biglang lumakas ang ano ng dagat at natangay ang biktima na si Alice Dens, 19 anyos, sa Paranaque City sa malalim na bahagi ng dagat. Agad na hinanap ang biktima at matapos ang isang oras na natagpuan ito, dinala ng Sariaya MDRMO personnel sa paggamutan ng biktima pero idiniklara na itong dead on arrival. Kasama mo sa Aramen Calabarzon at 106.3 IFM Lucena Idol Edgardo Maceda, Tatak Aramen.
1: Ilang insidente naman ng pagkalunod ang naitala sa lalawigan po ng Pangasinan at La Union sa pagpasok ng buwan ng Mayo. Kasama natin sa balita si Idol Neil Muyano ng IFM Dagupan.
13: Ay talaang ilang insidente ng pagkalunod at near drowning sa mga lalawigan ng Pangasinan at La Union sa unang mga araw ng buwan ng Mayo. Sa Abilesis, Pangasinan, nasawi ang isang 18 anyos matapos umuno itong malunod sa Agno River sa barangay Amang Perez noong Mayo 1 habang naliligo kasama ang mga kaipikan. Ayon sa Philippine Coast Guard, napunta umuno ang biktima sa malalim na bahagi ng ilog at hindi na muling lumutang. Matapos ang isinawang search and retrieval operation, na-recover ang biktima bandang alas 2:44 ng hapon noong Mayo. Samantala, sa kaparehong araw, dalawang magkahiwalay na insidente ng near drowning ang naitala naman sa propinsya ng La Union. Sa barangay Samara Arincay, agad na nerespondihan ng Coast Guard personnel ang isang 3 anyos na bata na natagpo ang walang malay matapos maulog sa isang palaistaan malapit sa kanilang himpilan. Matagumpay na naisagawang CPR sa bata bago ito isinugod sa ospital. Sa bayan naman ng Agoo, isang off-duty na miyembro ng Philippine Coast Guard ang tumulong sa pagsagip sa isang batang nalunod sa Eco Park habang may swimming activity. Agad ding isinagawang CPR sa biktima bago ito dinala sa ospital kung saan iniulat na naging maayos ang kondisyon nito. Patuloy namang pinalalahanan ng mga otoridad ang publiko na maging maingat sa paglangoy at bantayang mabuti ang mga bata, lalo na sa mga anyong tubig ngayong panahon ng tag-init. Kasama mo mula rito sa FM News Tagupan, ito si Edton Limoyano, Tatak RMN.
0: Balik sesyon na ang 20th Congress ngayong araw matapos ang mahigit isang buwang pahinga. Ayon kay Senate President Tito Soto, kabilang sa mga tatalakayin ng Senado, ang pagpasa sa 17 panukalang batas na pinag-usapan sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC, habang bibigyang prioridad din nila ang mga panukalang nasa ikalawang pagbasa na ng Senado. Nariyan din ang mga nagbabadyang pag-transmit sa kanila ng Kamara ng Articles of Impeachment sakaling bumoto ang 1/3 o 106 na mga kongresista para patalsikin si Vice President Sara Duterte. Aminado si Soto na makakaapekto sa kanilang working calendar. Subalit iginit nito na hindi nila isasantabi ang trabahong magbalangkas at magpasa o magpasa ng mga batas para sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino. Kaugnay nito ngayong araw din, magbabalik sesyon ang Kamara.
1: Samantala, yung pong committee report kaugnay nga sa naging deklarasyong may probable cause ang mga impeachment complaint laban kay Vice President Duterte, pagtitibayin ngayong araw na ito. Kasama natin sa Kamara, Radyoman Grace Mariano.
14: target ng House Committee on Justice na pagtibayin ngayong araw ang committee report kaugnay sa deklarasyon na may probable cause para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Alinsunod ito sa unanimous vote ng 53 miyembro ng committee na may probable cause o sapat na batayan ang ikatlo at ikaapat na impeachment complaints laban kay VP Sara. Ayon kay Committee Chairperson at Batangas Representative Jervil Luistro, kasamang pagtitibayin nila ngayon ang kaakibat na resolusyon at articles of impeachment ng committee report. Sa oras na mapagtibay ay iaakyat na ito ng komite sa plenaryo ng Kamara para aprubahan o kaya ay ibasura. 1/3 o 16 na mga kongresista ang kailangan para mapagtibay ang committee report ng House Justice Panel upang ito ay maiakyat sa Senate Impeachment Court. Muli, binigyan din ni Luistro na ang pasya ng komite ay hindi haka-haka kundi nakabatay sa mga ebidensya na kinabibilangan ng official records, mga dokumento at sinumpaang salaysay. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
0: Sa kabila ng kinakaharap na reklamong impeachment, babiyahe si Vice President Sara Duterte sa 5 bansa kabilang na ang the Netherlands, Korea, Belgium, Germany at United Kingdom. Ito'y matapos na aprubahan ng Office of the President ang nareschedule niyang biyahe. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, April 28 nang ilabas ang travel clearance para sa pagbiyahe ni VP Sara simula May 2 hanggang May 15. Matatanda ang noong nakarang linggo ay pinuna ni VP Sara ang anyay last minute na paglalabas ng Malacanang ng kanyang travel clearance para sana sa biyahe niya sa mga nasabing bansa mula April 23 hanggang May 15 dapat. Paliwanag naman dito ni Castro na kaugalian na ang pagbibigay ng travel clearance kay VP Sara isang araw bago ang kanyang mismong biyahe.
1: Samantala, re-reviewin po ng International Criminal Court Trial Chamber 3 ang patuloy na pagkakakulong ni dating Bangulong Rodrigo Duterte. Batay sa inilabas na kautusan, pinagsusumite ang prosecution, depensa at mga abogado ng drug war victims na kanilang obserbasyon sa pagkakadetain ni Duterte sa The Hague. Kinakailangan maisubmit ang mga obserbasyon sa Biyernes, Mayo 8. Paliwanag ng ICC, re-reviewin kada 120 days ang pre-trial detention ng akusado. Nakatakda namang magkasanang status conference ang pre-trial chamber 3 sa May 27 para talakay ng mga reklamong crimes against humanity sa gera kontra ilegal na droga ng Duterte administration.
0: Gun ban, ipinatupad na po sa Cebu dahil sa ASEAN Summit. Kasama natin sa balita si Radyo Man Ken Galinea ng RMN Cebu.
15: Bilang pagigipit sa seguridad para sa nalalapit na ASEAN Summit sa Cebu, nagsimula na kaninang hating gabi ang ipinatutupad na gun ban sa buong lalawigan. Ito'y nangangahulugan na simula ngayon, Mayo 4 hanggang sa Mayo 11, ay suspendido muna ang permit to carry firearms outside residence ayon sa kautusan ni PNP Chief General Jose Melincio Dartatis Jr. Kabilang sa ipinatutupad sa ngayon ay ang pagsasara muna sa mga firing range at suspension ng paggawa at pagbibenta ng mga paputok at iba pang pyrotechnic devices. Ipinaliwanag din Dartatis na ang gun ban ay bahagi ng mas mahigpit na seguridad sa ilalim ng enhanced managing police operations at koordinasyon sa pagitan ng militar at iba pang mga law enforcement groups para sa ASEAN Summit na magsisimula na mula sa Mayo 6 hanggang Mayo 8 sa Cebu. Kasama mo sa DYHP RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
1: Ligtas na nakarating sa Pag-asa Island ang Atin Ito Coalition para sa kanilang ika-apat na civilian mission. Sakay ng MV Kapitan Felix Oka ang nasa 200 kalahok mula sa iba't ibang grupo, media, tauhan ng Philippine Coast Guard. Tampok sa kanilang ika-apat na civilian mission ng pag-jet ski ni Akbayan Representative Dada Kiram Ismula sa Pag-asa Island. Ay kay Ismula, isang taga Mindanao ang nangako pero nambudol ng jet ski ride sa West Philippine Sea kaya naman siya na lamang bilang Mindanaon at isang babae ang nanindigan para sa ating soberanya. Bukod sa patriotic jet ski ride, nakapagtirik din ang koalisyon ng Watawat ng Pilipinas sa Pag-asa K2 o mas kilala bilang Sandy K. Bago makarating ng Pag-asa Island, binuntutan ng 3 barko ng China Coast Guard ang convoy ng Atin Ito Coalition pero hindi naman ito naging balakid para sa kanilang misyon. Magpapatuloy po ang misyon sa pamamahagi ng pagkain at langis sa mga residente ng Pag-asa Island habang magkakasa rin sila ng medical outreach program at community concert hanggang bukas.
0: Magpapadala ng aircraft at vessel ang Philippine Coast Guard para itaboy ang 4 na barko ng China na nagsasagawa ng illegal maritime scientific research sa katubigang sakop ng Pilipinas. Sinabi ng PCG na lumabag ang Shang Yang Hong 33, Xi'an Wan, Jia Zheng at Zhu Haiyun sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS dahil nag-operate sila ng walang pahintulot mula sa gobyerno ng Pilipinas. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, patuloy nilang babantayan ang galaw ng apat na Chinese vessel. Giit ng PCG, hindi nila kukonsintihin ang anumang illegal na pananaliksik sa katubigan ng Pilipinas at itataboy nila ang mga ito para protektahan ang soberanya ng bansa.
1: Sa kaugnay na balita, pumalag ang Chinese Embassy sa ginawang jet ski ride ng atin itong coalition sa Pag-asa Island at paglalagay pa ng watawat ng Pilipinas sa Pag-asa K2. Ayon kay Chinese Embassy Deputy Spokesperson Guo Wei, ang Tianjiao o Sandike ay bahagi ng Nansha Island kaya nilabag daw ng koalisyon ng soberenya nito sa naturang bahura. Patuloy daw nagagawa ng hakbang ang China para protektahan ang kanilang teritoryo at igigit ang Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Bukod dyan, pumulag din ang embahada ng China sa pagpalag naman ng Philippines Coast Guard sa apat nilang vessel o na nagsasagawa ng maritime scientific research. Sinabi ng China na ini-enjoy ng China ang historic rights sa katubigang sakop ng South China Sea at tugma rin ang kanilang karapatan sa mga international law. Dagdag pa rito, sinusubukan lamang umano ng iilang pro-America anti-China forces na baluktutin ang operasyon ng isang Chinese research vessel.
0: Pansamantalang makakalabas ng kulungan ang dating broadcaster na si Jason Za matapos payagan ng Pasay RTC na makapagpiyansa. Ito ang kinumpirma ng kanyang abogadong si Attorney Mark Tolentino matapos amyendahan ng korte ang naturang ruling nito na nagdeklara sa kasong unlawful publication bilang isang non-bailable offense. Ayon kay Tolentino, dahil sarado ang mga korte noong nitong linggo, ngayong Lunes ng umaga nila ipoproseso ang piyansang 10,000 pesos. Inaresto si Sonza ng NBI noong Huwebes sa kanyang bahay sa Quezon City. Nagugat ang kaso sa umano'y pagpapakalat ni Sonza ng maling impormasyon tungkol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang din sa mga kasong kinakaharapan ng dating broadcaster ang paglabag sa Revised Penal Code at Cybercrime Prevention Act of 2012. Ginit naman ng kampo ni Sonza isang illegal misstep ang naturang warrant na walang itinakdang piyansa dahil sa ilalim ng batas karapatan ng akusado na makapagpiyansa sa ganitong uri ng pagkakasal.
1: Teka, at ang tanggapan ng DOST Pag-asa dyan sa Dagupan, Pangasinan, nagpaalala sa banta ng thunderstorm ngayong napakainit ng panahon. Kasama natin sa balita doon si Idol Jam Victorio ng IFM Dagupan. RMN Weather
16: Report. Bukod sa mataas na heat indices na naitatala sa Pangasinan sa kasalukuyan, nagbabala rin ang Pag-asa Dagupan hinggil sa localized thunderstorms o kalat-kalat na pag-uulan na may kasamang kulog at kidlat na posibleng maging mapanganib para sa mga nasa labas o mga nasa open area.
17: Sa panayam kay Pag-asa Dagupan Meteorologist Jose Estrada Jr., kalimitan nagdudulot ang pamumuon ng cumulonimbus clouds ang marinsang ang panahon na nagpapaulan tuwing gabi o madaling araw.
18: Pag nahit ang earth surface natin, siyempre nakakaroon tayo ng condensation. Pag nagkaroon tayo ng condensation, siyempre nakakaroon tayo ng convective clouds. So yung clouds na yun, so nakakapakabuo na tinatawag natin yung cumulonimbus clouds. Yun yung CB na tinatawag natin na nanagbibigay naman o nakakapagdulot na pagkulog o pagkidlat o yung tinatawag natin na thunderstorm. So yun po yung epekto nun. Kaya pag malinsangan o mataas yung temperatura natin o yung pagtaas ng heat index natin, yun po yung isang sinyalis na possibility na magkakaroon tayo ng thunderstorm.
17: Mailan mo manon na huwag na lumabas ng bahay upang hindi matamaan ng kidlat. Sakali namang maabutan sa labas, huwag sumilong sa matatayog na puno at open areas. Iwasan din umano ang paggamit ng mobile devices sa kasagsagan ng thunderstorm dahil sinusundan din umano nito ang radiation mula sa mga gadgets.
18: Hanggat maaari, kung nasa labas tayo, huwag kayong sisilong sa mga matataas na punong kahoy o sa matataas na lugar na ikaw ay mag-isa lang. Eh, kasi yan po yung isang epekto, isang ang pupuntahan ng radiation. Kung gagamit tayo ng device, gaya ng cellphone, while in that case, nakakaroon tayo ng antenna, susundan po ng radiation po yung cellphone.
17: Samantala, asahan naman ang pagtindi ng naranasang alinsangan dahil sa patuloy na pag-iral ng red high pressure area ng weather system sa bansa. Nitong Abril, nasa 46 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index na pasok sa danger category ang naitala sa lalawigan at posible pang tumaas ngayong buwan ng Mayo.
19: Mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Jam Victorio. Tatak, RMN.
20: RMN Weather Report.
0: Cooling stations naman sa Iloilo City na sagot sa mataas na heat index. Inaasahang magiging fully operational na ngayong Linggo. Kasama natin sa Balita Radyo Man Rezi Bordon ng RMN Iloilo.
21: Inaasahang magiging fully operational na ang cooling station sa ilang bahagi ng Iloilo City bilang sagot sa mataas na heat index. Ang tatlong cooling station ay kasalukuyang itinatayo sa Diversion Road sa Mandriao at General Luna at Plaza La Tagay sa City Proper kung saan marami ang naghihintay ng masasakyan. Ayon kay General Services Office Head Engineer Neil Ravena na siyang chairman ng Crisis Management Council ng lungsod, isa itong saradong tent, may air condition na solar powered, may water station at makaservisyo sa hindi bababa sa 20 katao. Maaari ring magpa-check ng blood pressure ang mga kliyente. Bukas ito mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Base sa monitoring, hindi bumababa sa 40 degrees Celsius ang heat index at palaging umaakyat sa 45 degrees. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Raj Zuman, Rezi Danioso Bordon. Tatak RMN.
1: Kasabay po ng paggunita ng World Press Freedom Day kahapon, iginiit ng National Union of Journalists of the Philippines na pinakamalaki pa rin banta sa malayang pamahayag dito sa Pilipinas ang state repression o yung panggigipit ng gobyerno. Batay sa ulat ng NUJP na itala ang 242 na insidente ng paglabag sa media freedom sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lumalabas sa kabuuan bilang na 43% ang pakana umano ng gobyerno at ng state security forces. 10 journalists din ang pinatay sa ilalim ng Marcos administration, pero 2 rito ay idiniklarang walang kinalaman sa kanilang trabaho. Gayunpaman, sinabi ng grupo na bigo ang ating gobyernong protektahan ang mga mamahayag at media worker o journalist at media worker at hindi nabibigyan ng hustisya ang mga napatay. Sa panig naman ng gobyerno, kinikilala ng Presidential Task Force on Media Security ang mga balakid sa press freedom at nangako silang tutugunan ng mga issue tungo sa ligtas na framework sa larangan ng journalism. Patuloy ang pagpapabuti raw ng TTFOM sa legal framework para sa mga mamahayag dito sa Pilipinas para masawata ang maling paggamit ng defamation at maproteksyonan laban sa mga kasong sumisira sa makatotohanang pagbabalita.
0: Armed Forces of the Philippines bukas sa anumang imbestigasyon kaugnay sa Toboso encounter. Kasama natin sa Balita Radyo Man Albert Hiner ng RMN Bacolod.
22: Ang tanggapin ng Armed Forces of the Philippines ang anumang imbestigasyon kaugnay sa nangyaring engkwentro ng 79th IB Philippine Army at mga miyembro ng Northern Negros Front New People's Army na kinasawi ng 19 na individual kasama sina UP student Alisa Alano at ang community journalist na si RJ Nicole Lidisma. Sa personal na pagbisita ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa 79th IB Headquarters sa Bayan ng Sigay, Negros Occidental, sinabi nito na bukas ang AFP sa anumang imbestigasyon ng Commission on Human Rights ng Kamara at Senado. Iginit nito na legitimate encounter ang nangyari at walang pag-abuso sa militar. Kaya sa halip maghanap ng mga gusot, maigi kung ang imbestigasyon ang tumutok sa kung paano mahinto ang ginagawang recruitment ng mga rebelde sa mga estudyante, mga banyaga, mga minoridad at ang terrorism financing. Kasabay ng kanyang pagbisita, inipresenta din ang mga recovery ng mga baril sa encounter at ginawaran ng medals ang mga miyembro ng 79th IB Philippine Army. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Radyo Man Albert Hiner. Tatak RMN.
1: Lalaki patay sa pamaril dyan sa Bayugan City, Agusan del Sur. Kasama natin sa balita, Rajuman Prince de las Marias ng RMN Butuan.
20: RMN Police Report.
2: Patay sa pamamaril ang isang lalaki nagngangalang si Rinaldo Guliman, 46 anyos at residente ng Puro Sai, Santa Cruz, Barangay Santa Irene, Bayugan City, Agusan del Sur. Batay sa Bayugan City PNP, nangyari ang insidente sa parehong lugar kung saan maraming beses na pinagbabaril ang biktima na hindi kilalang suspect na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Bayugan City PNP hinggil sa nasabing pamamaril at inaalam pa ang motibo sa nangyaring krimen. Kasama mo sa DXBC, Armin Butuan, Radyo Mang Prince de las Marias, Totok, Armin.

0: entertainment wala news ka pala.
1: Oh, yung sports. Kala ko tatawagin mo si Pete ng sports. Teka, entertainment muna tayo. Alam mo, Kuya Sander, mm-hmm. yung daw ilang netizens...
0: Ang gulo-gulo, ha?
1: Hindi masaya.
0: Oh.
1: At binatikos pa yung pagkakakorona doon sa PhilAm Beauty Queen Bea Milan-Windorsky bilang Miss Universe Philippines 2026.
0: Eh, bakit daw?
1: Okay, alamin natin kay Myra J. Nasayaw. Bakit baga, Myra?
2: Ilang araw matapos makoronahan bilang Miss Universe Philippines 2026, kaliwat ka ng pambabatikos agad ang natanggap ng PhilAm Beauty Queen at kinatawa ng La Union na si Bea Milan-Windorsky. Ayon kasi sa ilang netizens, hindi raw maituturing na Pilipina si Bea dahil noong 2024 ay nirepresent nito ang USA sa Miss Earth stage. Sa iba ng iba, tila performative raw ang winning answer ng Beauty Queen sa Coronation Night ng MUPH 2026 at ginagamit lang daw ang kanyang Filipino roots para mapanalunan ng corona. Pero to the rescue naman ang fellow Beauty Queen ito na si Joy Barcoma. Depensa ni Joy, hindi raw oportunista si Bea dahil nakiisa at mas bumoses pa ito sa mga isyong kinahaharap ng bansa kaysa sa ibang Pinoy na lumaki dito sa Pilipinas. Dagdag pa ng Beauty Queen, sapat na raw ang lived experience nito habang lumalaki kasama ang kanyang Pinay mother at ang pag-immerse nito sa kulturang Pilipino. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Lunes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
3: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Manzander Kayabyab.
1: Ako naman po yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
3: Mula sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila, magandang umaga mga kasama.
4: The latest news.
5: All of those officers should resign immediately.
6: 70 plus million of our population had been vaccinated.
4: The hottest hits.

0: This song is brought to you by Empress Shampoo for impressive hair. That song was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
1: Information, information. Music, music. Entertainment, entertainment. IFM, IFM. Music and news.
2: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na tipa naglutloto. Tap no extra tikita.
3: Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaang.
4: Agura imanan, at da extra nga pang laban dita. Iamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na. You, alaksan extra!
2: Wow, mas pinalaing pay?
4: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus alaksan FR.
5: Ang ordo nak pay man apo?
2: Da ito yan di pakbet. Doang nga order ti nga
4: doon. Extra nga kinalaing, tap no extra nga mat. New, alaksan extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol and ibuprofen is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Manong, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
10: Ako plus Alco Plus.
11: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.